tangata mawalunga. Ole tangata tutua. Wa mai ole nge yauli. Wa mai ole nge yaso. Wa mai lau fo launga. Na wai fa fonga mali tue fa salawino tatu. Tala ya mai samopo na ili tau tua lea fionga ngalmanmana. Wa ta viti fo iyo nga luenga lea fionga ngalmanmana mo tatu. Nei va yaso. Ia la mo fela tue fa fonga lea fionga nei pa tali tulai fitu. Olo lisi fa bo pongal tali tulai valu lea so atayao. Tatu wo fa tasi maleli. Alu ma abil suwa fo yesu lini yaso itita wori tawa. Wa fa fi tau di famor kangaka fo fa fi kau di oh ko ka se fa fi kau di le ma fa nga fa ya ya le atta le na le tau ata vi ta makori ata fo fa fi kau di me ke le ba ye le ma fa nga fa ya a lo mingoi o lo walu o lo wo fa tasi ma le nga ngo le li pe so swan ya toy ke ba ye ye pe so swan le nga ngo le li ta wino le tau Mal fo fo in alfa fitau li mar con yata malo sinale ne yas. Na fai mai uso. Ya, balor nga lue. Ele a fai mai nga yau panga. Ke kia a fai elo wofulang mwanga. Se eva kwa awfu le faino. Ol mele yoko, ol kufa oso soka. Ma ke kia fai elo wofulang mwanga. A kwa awfu le faino. Na ula na mama la na mwanga. Onga po. Te wo ese yau kwa mafofu wanga por kalunga. Ai ese fai nga umar kalunga. Pe kake moe, aku peo kane fia moe. Ya kama vo for fire inga pe wakai kaya kola kakasi ido kakivi ai

pasi matu wewe wong apo iki ya malor kapai baca lupa tu tinggal pape ngat dok capin tala imbi sini ngau malo sini ngau malo la wa ya la tatu wole final tatu wole final e ka ko ke ping ya le final ya bula ku o mai fo ya ke lo me ma li nga po ka o ka ko nga po pe o ka mo ya ka li fie mo ya ka ma fo fo ka lo nga pe o kai kai o ka ko ma fo fo ko nga ngiri mar ko cha nga po ale a kwar kem la ai mar ngiri ko a kwar kem la ai mar ngiri pa pe pe se asi si nga ki I saw ta vita e lo ko a ko la ka po ya fa me ai nga ngiri mar le ina a lo wa wa pula la lo a lo pula la lo Pese a kalka nga po Ya nga sa suolo na fapela ka Eritex ka kere sa wile ka Ete o ile ay Ida mo iwela kaso malulo Ay mafuala kaso fa ngalunga Kale alo ka ikaw Wako ako ofu malo Wafi kawi ale wakule faino Ay ofi lele ilo Kakaula hapo Amele ingu ngari kipo koko nga por kapo Ingal pulu Umala fa mo mo ai makau kia ele ma kwa malula ka pupula nga po pasang sanga mari kivi a kili ka pupula ka por kivi afa mo mo la nga nga po ha ai mo ai makala fa ngalua

0: Pai tebi to tele la tolo ma futo ba ine di sila. Pe voi la tu malanga tu ya usi talia. Na du ka fa bai tebi na mai ni sila tu wa tele ma du ya inga. Ai ai fai ni sila tu na malanga mai male to yo la tu ai nga Samoa. Si ai ai mate to du ba fa.
1: Le ai se file mo na o le tagi.
0: E ago ngalu ka fa bai kemi wo mai nei wa va va ai le man nei o le man lu o le tau. Vava ai foi le mana io le atino o le toi mana tu ai fa ma venga tia ai mana ai tamai ti Samoa lua sulu lima bonito tia le tulas fuma lua ai foi falai ngabala ngases ila tu lo fenga ngabala ngase ngotau maftanga ku kamanong ila uli pai de lise ku kamanga ia te vata lo vatu nei tamai ti na matu mo to malawa wa mai o tole nei uli. Ah, mas foi isso que foi ganhar mola tu fortua. Yo ai patele, te mete sa. Da tu vala winner ngalu ngaleli. Tau alo fiefia. Ide ai asi si Messi don tau e lor fiefia. O te lor foi foi tau fa tanga tena mata mata na porta long por ivas wafe. Oh, kau ka se kum. Ya vai lor kum wal wa tu ila ma a fu a fu ho ma mata mata tu ya. Tangatai mata-mata tu isi atu ese moi tangatai mata-mata lepa. O kau kasi kumu sori. O kau kasi kumu. Malu, malu. Ila uia vava ai. Ah, la uia vava il matu wau. Ifa tu pesa ital matu. Toi amai tamalo Crichton. Ah, toi amai Crichton. Eo amia umai lea ia sisi panga Crichton. Koe faa ufima. Nisi a koa Crichton pon mako au. Alesi mea. Ava ku foi mako kama sori. Ese ali va ku fango fongo fo ali ave ku kongo. Tere me ago kai kanga po. Ya so ye ya so ye. Ola boy. Se so ali mai tai mi. Ye ola vai ali ya ta tu to e. Da ka ku koe va ka ku kala ngul moli. Yo la so valu yu la ile fa to nu inal ta tu final. Wai kau mafai mai liu kaku kai kas, ide olua o kau ide liu kaku kai kas, lowinga kasi mar kasi walua, ya tatu olola ide le final, ya lai le fa vivesi ya fa kaku ya, talonga mana ya le final la final super Wellington ma, mar chief, kasi le talonga mana ya le fa ingol vayaso, ah talonga le Wellington ma mar le chief. Ele fa ingo fia wa le tari malo le ae fali ta alonga le Wellington e to tele fui tatu paanga Wellington e isa paanga nang fai meye ofu ofu Wellington he olo ulo ko Wellington he au ke au ya tu ya fa balo atu tatu watu nu o tatu ole eva le musika eva kako le musika e wolo fatuwa imbo ilanto o malava olo tinga ina le le yasu wole imbo ni lato malo longa ono le pisi telo lato ngaruenga ya fa malo pa wan mea kawa ya fa ifiefia ngaruenga ma ya ema wale ata le yasu ya uma uma la iyo lengi yasu maanga ya fu ila iyo le uma le yasu alate mori fiefia male ata lua 10 valo minuto chene le chulasu malua

Tato tanga tamanu ma lo wa fa fonga nei tato wa tapo pu le na le nei fo ya uli yo e ma tu fo imo o e fa fa le mo wa yo tu te manga lu nga le nga tu fo ile ya pa sa e fo i fo le tato po klami sina tapo pu a te le yo ro ta u mo na nga mo tato ta u yo nei tato ta la yo nei tato wa tapo pu ya ma sunga pet ma mai le nga tan fa mana tu ile te mali ila wi lo me tau tala pam tala ino tala Little Natan to follow along on my hotel like it. Oh, to follow along on my out of our Lola or the Mamma Tina be a coolie coolie for Ilaria Fia Filicala Fasolo be a fear for Solua. Fia Oli Saki Malifu au Palapala, passing a coloring for Matala Yaso. I got to follow along or I let the man. Yeah, I got to follow along on late. I will live on a fine langue for long. A bad mamai. Ale ne yanta tu ti falo longo de ta uafo. Fana ye fo imotu nga afa tu ina mai mota to. Ilanga ye le kala de kaulele. Ile fa pe ke vai mai ngala kula ye le Yesu do fa. Ile ye le la. E ke duai o ye tanga ta yo no afa lo fa le fi mo se so so. Ai te lo fo ya tanga ta te lo le ya tanga ta la la tu ton we fi mo le so so. Male tanga ta fu ile la la tu onole. Ya va tu ye lo tu sa o le pu fa ta fa vale. Ai te lo ngo fi el tanga ta la fi mo le so so. E te lo fo le a inga le fi mo le la ve ai mo fi mo le so so. Tanga ta na tanga ru ya. Wai pe yan ta tu ta ta no ni so te. Ele sa fu tanga ta le manuia. Ai te loa le manuia lo a inga ma le tau ia le atu ai vatu ia toi. Ile vava ia tu oka ke ia wai vaya kui lau account ua fiki mai si se rengia ke rei lopo fisa wai. Ia lua lua hafea lo fale si stangata ia vatu i se mea lofa. Ia se fatau. Ia au mea nana e tango ave ilisi a inga ma fso soani li stangata. Ta ua la mo tanto. Na ia tapu pufu ie tatu ti tapena. E ngā lūr kaurea le amakua kā penga le fale. Kā penga mā ngai at keu ngolonga fale. Wā lenga kufala ngolonga ia. Faile mea ati. Ai kei lole mea laimisi. E rei ka penga le loko. Wā na tā penna le loto. E fai ngofio na ia taria ina mai a vava ia tangata na afea le fale. E ala ku kā penga le sitting room. Kā penga le fale ako mā ngai na mamā oka o kasi aulele. Ai a rei ka penga le loko. Fale loko. Fale kongu le lottery. Eh, ar pau ang almi akako. Oi si foi kaimi. Mama kwa papa e kako off. O ka o kasi kako audele. O kako vali makau kia. Ah, o kako loko makua makau kia fo. Da o de sainga voi lili. Ah, o de sainga la. O kia kongo la. E kuolo nga fale le fale le sainga. O le sainga la. Fai lalo nga fale lua. E fin kako kalkalo ngoi li siya sorenga. Ia. O aso sala. O ko angar kia kongo loko. Sawar ki ako ngola yoy kakalal falolo al sing. Sawar ulok saw. Sawar ki ako ngoli siya sa lay kakalal falolo sing. Sawar ki ako ngoli siya sa fayro wala ulo al sing. Tali, o kakalaw wala siya sa ay sa ulok. Ya. Ray kakalal falolo al sing. Ay alulo la yale ole. O ki ako ngobak. Alulok. For him by the local Kia Congo, whoever could sing. Sorry, Sakonga Pungido, you follow our car and a sole, Sakonga look, good for Siaba, Pepper Car singer. Oh, oh, they are follow out. Oh, Koanga look was a sam, I love a lava papa. I like a cogi, a cala for Oi, Kia Congo, Koanga loco, Koanga Kolua, Koanga, I in a loco, and they go cogi, a cala for follow out. Manga oe kapungi falolo au o lei se kupe maua e ai kokongi ai karafu eta oi dur o ko manga kuai do le mala un ole epikopo ole ake pepo a e anga lu foi mai de de de de ko gelo ai kara ya la ka kok singar o ko anga loku lei kokongi ai karafu Nanga ya mama la balava de ai kokongi kalafu falolo hau. Ya la ai alu la ai kapungi falolo le sainga ai kokongi mo bola ngala. Aga ya ngai kokongi la we kalafu famol mole please. Los fulli babri tolo tene le jula tasi nungal tau tuel vede Samoa.
Jadi bukan lebih lewat bayang oleh ulifat tapi jadi cuci bangalu kalau fengah bercatu waktu itu pamalu leun sai malu dengan lue. Ya baca kau file cawul leh yasu suruh mana yang berlak. Oh kau kasih awal leh orang gila. Pisela mai New South Wales leh. Pisela kau bangun malu, oh ini mabrur dengan po. Mai file mu fiber. Mai jatuh pisela waktu di sotatu faling atau di mai waktu pekalan bela rezolol.

Yeah, le e va tu foi manai fau tuanga mo nei fana wa onga ni vai taimi ta u foi le tau ngolo ngo mal tu tu atu ta ta foni fana wa onga ni vai taimi ta tu yai wa ai fa maoni le ya onga ma ia e na una ulia onga to anga te talo to anga te talo le li so sani mai te tu weina oi ya wa onga le nai te alu e fai yo le ta u le mo ta tau tu es full minute ta le le tu lae lua si o se atu lava ye nai tatu fas silanga le o tonu mai rumo tatu po kala ni vaenga le uli wa tu ni so tatu fas silanga le mafuta mai le tatu wa tu no o silanga le nei atama mtene tu ai uma sa atama mtene tu ai uma sa o tu wina le tatu kolisi avele pon tanga la kopa au kilani ni sila fa bol mole Vala uatu malenganga fa alalo itam teni tuai uma sa otawina koliso avele olo alalam papa au kilani na ia awayatu ili tatu fontanga ili aso laso otaua aso tonai aso duos morfito yuni ili atalo itula itoru leuli no fanga fa yai no fanga masane le youth line imanukau oli tasi fa lima St. George Street papa tuai toi fa mole la uristala lima sfultala mole tausanga fa le tupe Maya apelila lua olu ono si oati ya mati lua olu fitu alofa tapa au ulangi ewe mori ma yailo to sefua ya maso matu wola faftai saini alpesteine male ofisa la kopa au kilani ni usila ole tato wa free community lunch lea o manatua le tato free community lunch o se tamo tanga fulile mo tanto ile aso sanei aso lusu motasi yuni mai le afors fuma le lua anga ya tu tolu ile afiafi ile taulanga fa tau otara ile otara town center ile no fanga le yele tatu stage for ile e alo no winga le wala lo si field tatu watinu wale fo isa fa tinu momo ile fa momo o tatu wa inga lo mona mia sef so sani ya maua ia le tatu wa tamo tanga fua le mo tanto mafta tamo tanga vive le lava Ma wol tatu tomo ftanga vivela or ti vivela fual au aina o lava lava second hand i o moenga i apal tele oisi e tatu me aunga o la amfai ona tu inatu mo le malo le tatu watino au ni ngalo le fwifu shoshani mo tato le ala ambawa i le asasa dus mo tasi i le avamba le faalo alo wala ngai se manatu o le nei ainga o nofu mamatai ainga sase umanu na taupuleina e fatanuina ili masino yulai. Lua olu ono, ua failo atu ma ua tolo ina, neifo ifa moe mole masino tisema, ili asa sumoleiva ole neifo ima neito usanga. Tatu ainga umalo alala in New Zealand, Samoa, Australia, manisi atunu ua leo o tatu fa moe na alea ua leo o tatu nofu masafa ipe ona talanoina mo yulai, a olea ua tolo ina atu ili masina ipe ona ta ua ya tisema, molo utusila fia. Faftai sa nila ni fasi silanga ele sa ol tatu ainga ya se umanu tina ya se umanu ana teni se umanu lafaele se umanu yane wikilifi yane tusani se umanu vaosea a John ti a faftai a John ti a sione tolu yane li antawa fono ya antafaonga famuina pelesi se umanu a fawila ya ma ongo tia tal sanga Lo ye pia tatu tusel va filfili mal tatu tusel songa fitful tala tawl tatu tusi del tatu tusel tatu ofisa fi oka foisa tusi lungo pinga tfailangi tanga yane le shop ready samo.co.nz mala mal tatu telefoni lu ono lu ta silima vtolu pe afi mala bia ia sau tusi ia awar ia le ia wau ta pinanga fa al tu la fale fa mtai tono lu ainga Asilanga ni fasino tonu I sui uma o alum tama fanda wala fi anga popo I savai o lo alam papa au kilani maso se tasi fi tongi ia sana maa au ala wale fa moe moe o le toe fausi eina o le mal malu tapo ele fa kasa I tono le tato nuu o la fai le tato fela inga ili Otara Art Center I laso lusu malima o yulai lu o lu ono le teima sani tali tula tasi o atu le tali tula lima ili afiafi e mana umia lo awai mai tatu soa lo pole ma faa soa lima sulu ta lal tatu restala mana tuwa mai saula fonga wale amataina wale neifo I faa moe moe ili ava marifaa lal tele
Pa memoya la tatou wauliatu lena aso. Watu poina tatou filo iai lelo for tatou mataisilio langi. Paftai senia ele falautusi male laulau al maftanga o alo mtambufana wa popua. Ya paula tatu fasi silanga ilungwa ole tatu pokrami liva yang ole uli leo mfayo na vatu mwurifafungumeli tatu wa tunu ya tawalunga tefosi tautua masa udanga tietia pi one yele ni yaso mwuri tatu maftanga faftengtele samole ya tunupele mwuri tatu wevavanga mwuri tatu maftanga fasoa ili ni fo yaso tofi tatu filo yaso atayao tawalunga tatu pokrami mwurifo tatu maftanga male tofaya fungamua semanu fansi sione leo fatape na mai awala wal tau tuai nol tato wa tunu maluya la singol fengai mo tato wa tunu alo fatile atu mo samola tunu pele saifu mai maluya

se fulu male ona me lucha mo tani le tu line lua I le ringa ola o le ringa la so to fi le fa to fi ti unga wenga ola so fulu male valu le ringa si lo uni lua fe lu se fulu male ono ma lo le fe le fa va vi le lo fo le tua wanda I take take mai lo to so I fulu male ba to one la ta to te to I fi lo ai e lu mo o pe au manga lunga lo le ai le to tua ala tan to wala le ola radio samoa tasi lima eva tolu a moi au kilani dei e mala tasi ono tasi mala tasi fa mo e lo tanto fa sino manga I samoa ma lo le fa yola faiva ma lo le ono sai ma lo le fa ma lo losi e a e mo muona mo li le fa ma lo mo le fa tai e oi I le matui tui ma le ti ngā e a o le tulanga fo ina o iai le po ana po I le futalenga ia tia tia ya wale avea lea mamafu anga wa wa fui wale awai mayait a mela lea ya e toa ilo pulo telenga ya te tia e ui ana ti ngama ona leipu na inu anapo ya e fawtai ya e ua e olu sa imai ya akalia e la nga mele lei e fawfea mea fawa lele lei a Ya ya la kalia era nga wa Sofia Fia ai fa fe fe sofa no no ah como fa nga kalia uma me nga e lua ayo ya e si fa wa no kala nga se kan ai fa jan fan il jan po nga wa na po ia le tua e so se fanta fa to langa la vola da fo wa ma jan na jan pena ya wa le fa ngo le di ya so ilana upu fola fola ya o tei lofo ya Okay, lo voy. E vo inicio o fa fianga inga. Ah, o le vo ye vili tinga. O no le un o le cha longa. E le po an po. Ah. Ya o ke fa mai se kuai e le sunga le fa fianga inga. Ya Reverend Philemoni. Ya o le fa ka sa cha ra tu. Ya malana cha po inga vo le po an po. E le o se kama se la vea. Ah, e oi. E oi. Ole mea le nga waka. Ole mea le nga waka. Na ufa yatu le le aso nafi. Ma ufa yatu vo le lava yasu. Ua tua da yatu. Ole awa o kouni usawe le selena filifilia mo le taalonga ile po na po. Ua mulinga ile pikinga ole awa le kenkalu, po le awa le kiwis, po le awa le toa sa mo. Ia po le matcha maatonga ile makau kia o ingo. Ole nga ilunga ole faspepale na ufa itawina atu. Ae, ole mea na tupu ana po, soli. Ia. Ia, ole mea na tupu ana po. Ia, ole mea tonu ana. Ta u ole ma losi pupu. Ua mulinga I fo, ni oli ni foli. Ua mulinga I fo. Ia, le fa nga so longa, ole jame sanga soka. Ole ipo le langi le tali mano I Amerika. Ole tunu o Mexico. Ia ma le tunu o Canada. Ia e si fa wau pere kako fa kalo falangi vahenga ole a wau. Ia ele mafuta mai foi. Ana io tanto ta ma matina ma tutua. Ile ni vahenga ole a wau li ia ma lo. Ma lo le on sai a feo nei. Tote mafuta ma le fa na wile ainga. Yeah, na e la va na po e te matamanta le taalonga le na pisa pisa o ai fo I te tonu o a inga e le po ana po ai se ana nga waka o nga irga kan kokongi fa piko a longa pases e anu ai le tampu a e le taalonga I melpone e le po ana po o le lau te fia fa tano fa antuwa wa mte le lopo wa toi fo imai Awa ole mena yei. Na tau nuu loa ia se usole fionga yale au pepe tala I lene I meleponi. Kango loa pu e mailonga aka. Ai faa ali mai yei ia fōlinga on malai. Eoi. Ai ole mela na tupu. Na ona umao le taalonga ana po. Wou fiu weka wai nyo nga aka. Olongo winga. Ia. Ai anga umalor ka anonga ang poli uloi. Eoi. Ai anga umarore ka anonga re po anga po. Ai longa o koi fia sak. Ia leo pepe. E sili ei lo ngofo inga sei umale. Sei umaka alonga ole fa I ngore ngiva yesu. Ia ngai koi a fio ma yei la I leo. E leifu se mea lea e vavisawa I fua.
ngofungo foinga ah ngofungo foi pe ngai fa fa alwe shishio wasoinga ya elenga tafoila ya fa tan fan tule manu shule nup ele ni vaing ola wo ya ilato ya olena la usule jaya po ona leila ya o nisifo ya olena amatangila wo li ni malo le fa malo sia malo foile on sa ya tan to wi to titi mana vangal wenga msaun ni tafo ye piki le fa na wa onga ya malo ah ele o se kama se la vea yo ele o se la vea foi ya masele ilo polan mela fa na ina wa ba ya tu lava o le o kil meleja oi yo ya tan sia ele fa ya fu na ya tan to wa lo ma fa na wil bon po ya wa o me fa pe o kapo inga mengi o kalo na el wa me mo ya oi ale mo wa lo fi fi ya e mawa lo fa no no a mawa la lo fa no no e bi fa i wi u foile le lo fa no no i nei fa na ai no foile le ya ga ka le o ki ki anga fia o va chot o fer me i lo jus la u malang ka male o pesca e on ji mai au ai ki por online wa u manga ka fa le le o la waka kau le me kau kau of le la of waku le kaka ofisha le so le so la ya nga nga ukofu maya kongo vaya ngaku soli ele aila o longo wi o la waka ngofo wa ima se si longa che si e si li ele ave ke ye wa ele ukwe mma ufor kau sanga fok wa ia tau mana tua lele o le malai leo le afai ele sa ili ngā champin ia ele o se malai fo ilele e o aku au kou ae mo moele au a mākou aia e nofo ma maitau lele ila ta longa ili po ona po ia o le ese senga o au e lua na o antule au e maroons e ka penga i mea umala ia ele ngata ilumo le fowiki ia e fa pe fo ilele nei tua ia ma execute ma fa'atino le tūlanga lena tapena mai ele awele li whaia o nga malapulenga o le ap a waku kongon malai o le mena tauna fai ina umai ala fambu mwona tālonga ili pōna pō na fusilingi ai ele li whaia o nga le awele maroons le li o Billy Slater le fulupeki makao kia a le Melbourne Storm a le fulupeki longo longo a a le awele maroons i tausanga ua mavai ya polen kalang fai kamainga wa jalef wai ile ile vanga makar kalo sorry ai ke ya walusi mail pol pasi mu ambua kwa ai lusi no mer pol oka oka oka va longo ku lo ko ma fo fo kiminga yo ye le ngama fu war ko shiko ani new sales ku va longo ku kimi sorry e pe ya wa ka fa fe ya ya ko en wa ko malishi me mo wa le shiko ya no te fa pelo le oi ka fiolai a fiole fainga le longa winga i ya e ke le fa le kongu le afalon lo a familia tana le li fia onga ina ua tale a five shilling ye le ua fa salla o le le kalanga faika va melka la le li fia onga ya Billy Slater o la wo bongo fa ye kuye zero down a ua le fa ve sier ka lokma ha fitango fia fa dino le menanga ufa ye kuye ki ko wo fa lenka ko nga lu lu ya ima tan to kolin ya un ko rola ye le me yo ye le talu ye le ala le mentu nga nga ka kang ye alfa ili al wakur kick off ele mama o ala kala kama wa uma ko ai nga mama o Moses ele ya ya sha uma le li o ponga sha uma le li o kopo break my ali defense ya man wa ko mar wa ko ai lava masiko ai lo mal mako a uma nga sko sik ya kule sisiko wa makanga nga uvoilele pui manga vorko wa ya bo kule no pole ale me ora afa penga umar malo shirko wa uvoilele marko vo wiki da afa mumbu ya ai sik ko vai chuni o ko inga uvoilele bo bo kung fa malo lo markano ya leli yo Kurt Capel ya maleli yo Lindsay Collins all makwa ko inga nga kanga
Yeah, we score come man or Lindsay Collins, huh? Yo, a long wing. Ele fai ye se makua. E fai de meka or fa long or fa ya onga. Ma fa king on mele fa kwan fa ya onga. Ole me la lea. O teo fa lo fa antua. Ma o fa ta lo fa antua. Ya ma o fa ma se antua. E le ta po inga ala ta to yo. O se uso ye ya pasta kao ya yoka skelta. I nai sini australi. Ya utemasa ele ofinga wenga le yas ola matua avele le ya lo naso mafau faula stofile ne

Ona fa solo tu lei na lang le wing all the town. So really ani mai le so an tayo le tui sote. Ma ole amo want tu lei ai mi ole a wobi. Ya ta to to ya nga ya tu sa moi le divang ole a fiafi. Ole tei mi sa mo le tu va ya tu ya wa la tala tai le iva mi dute. O te ne le tu lai fa i tu lo. Ole da wama na va ni si le malo le tu wa wisi. Ya ole ka la ve ka fa fao. Michelle, what do you call Walla Cofina? I feel why is only the value of the PFA or the family of Malo? I am a central bank. If I tell about two issues, so yeah, five man, all of that for you and all of my in the tanto official there or the central bank. Malo, I need a gun, Louis. Yeah, Malo for the fan, man, losing that winger. Ole nei foi a sua chofi. Alo venga nei le tan chuk tala le tan mo Samoa. Ole vanga mo mua se vanga fi tia ingo se wili ma timunga. Olo tan to pei sau teo Samoa mai au mea timunga. Pa pia wila ma fai tili a fi aila antaro ini seo taimi pei tai. O au susu o le vengto e lau o lo o fi tia ai Samoa. Ole vaingala mole so. Ole famaia le official.

Ole chemlung le one chile one toy fitu mi duturn tale ling to life ole ving ole tour. Ya mele ve pesha le tolo ve faka sha mile peninsula in chada tu ele ni vai nga ole fiafi mal pesha wo fai ngoina o maia o tou tou lo ngan twai le tan tu pulgana mele think a minute mole ne ya so tofi se yuli le so an jau to mo an chisi ona fa o poponga

0: lofa mo fo lofa ya te oi. E la gona fo yo le au fainga arwe nga. A le Radio Samoa, le pai mai o le mana o au tau tatalo matalo sanga. I lea aso ma lea aso e talo si ai. Ia ti ute mawhaiva o le tala tau longo longo. Ia ma le nei ngā ruenga o le au fasa lau ma le au tustala. O le tau tua e whaifai pea. A walu unofo si la fia o mea lo tupu i Samoa. O mea sa tutupu o le a tau tutupu ia ma ua walu ia. E ono tutupu I se teimi o lumanai. Ya, ele gato ilea, fatalo fai lungo le tato upenga ta fai langi. Facebook page on Radio Samoa, le YouTube channel, malo le soifu manu ya po fie lava le tafo le lalu langi, olo e fa fonga batapua I mai ai. Ya, o atu le batu fatalo fa marifa, ofo alo fatu ya te oe, ya olo hainga, ya, e mese fo I o ngā luenga mafaiva sa fianga I ai. Ele, Abatali ai o le tātou por Kalambe o le tūtoulo o ngā ruenga, mānava ngā ruenga, whapena fōi o nā, mānava tuai matu ua tuai maa o ngā le whānau, mā lōre ngā lulue le nei aso. E re ngata fōi le, e ia le veo te fia whātalo whātu e, le vāenga lea, vāenga whapitoa lea, I lātou ia e whea ngai, mā whaiva whāloto I whale, domestic duties, La to wie va ia ia nai te mam tina ma tuol fa na fo ile yo ile onga onga se senga ole tai au ina wanga nga ele la ala usu sa mo ala seu le tunu ia ona ole ia I don't know for ina va ta was wasule pu vai ia o se puti ole toaster te mam tina ma tua ia va pena fo ile va ia le le yo nai ola to fuala au o vai la au o ve o fa to win le fo ma ile te bile fo ile appointment A loaf after yale ngato laile da o nga sisenga fo ile ole ole fiafi e fatal tali ile ofa inga luenga o ena o onga mra uki ke pas a e a wae a fa penga o ka ko winga tafa fa o mata ta a solo tangate ile aso atoa a ole fiafi lei samboa ya olo o yaila ma lo tato te a mata atua I fa pena la o ma lo fa lo logia ile deye fiafi ile tau fa ilo samboa le fongatia O se tasi fo yo te bali I hua longa lana tau tua I te ton sa ai filo filo I upu fai o malo. I lona tau sanga, tau lea le amale ma ale ale lava I tau. Ai sa mai tau wina e sa moa I le telo tau sanga, o pae inga sa se ei ei le mao te fono male palmele, a vea fo I masu yo lona I tu malo. E se teimi ona fa matala tala fo I lea. Ua ba fatasi male fata maa, fa abitoa lava, o le fono fofautua sa mo stasi o fono ua matua tele dea maafutanga I tonu o au kilani ni usila a ele gata ele na o ia foi o le teitai o le itupao sa moa mai itaitai o le Pasifika po le Pacific Leadership Forum ia o le taua o le afioga ia honorable fepuleai semi fepuleai fatalu fatu ilo afioga Malole soy fuo mudria fa tai tali bala out. Malole soy fuo mudria, ya le avado fo ye. Tala talai ba fa filoa I le tunu ilana fo I mai moanga male fa male tapo inga le deia fiaf.
1: Malole fa kai kurei malole sa guari akawa. Wa siniguringo lavalo fonga I kap kapua I le tunu. Foi mo masangi le aso, mo le aso. Ave foi le boa mo le fa sangi le kua mo nganga le dei. Wa o le kua o le rofa la vaia. Le rofa foi o le kua e fou I kai o uma. A kako le dei ma a miu le dei kako ke ara mai kai o kai kasi kako ke fou riga I le kua. O ia kui ngā rangonga mo ia kui ngā winga e mo o mia uma I ka ngaka sa moa. Aisea, o kako kako ke mangako kele I kua fa kere siango. Peifu nga mangingo le kako fa vae. E o fa kasi lawa aga ngoo makuu maanga I fangua maanga fa kensiango e fa mao popo le leye le fa vae or kako kungu e a kola mnilo lungo le fa vae e a fa vae le kua Samoa fa kala fak Samoa au au ko e fa fonga mai fuu ngei ara leo ua karango aku ai fuu I o kangak fa kawa a wā le longrongo puyari I fuu or kako kungu I maka upu ka ua or ngei kaimi e a fa kala fakule a kawa O sa mo fainga o ia mo maru masangi a cargo le a cargo le singa cu por farmangongo e ka u ke ra la ofion e le ka bi foi ka fa ka ska si ai mo ka ka cargo foi e ku lango ba ka upu ai a nga i foi le ka u o le tu no wo nga ku lango e ka lo fo le a ka u
0: Malo, zoi fu ala lei la ufionga ina nori, ia po la ufionga foi, honorable fe puleai, semi fe puleai, langa e ta ua tele, ile telo lei tau sanga, mene tua fo, e tu uoti lava, ia lea foi, a taunanginga, ma lea fa alupenga, e ta ua, ona ole tau tua. Kusa la pere, mose pinge ha, ale fionga ya honorable le, I kufanga pinge fa yau te lo le le ye wa fatal tali le fionga le li pare bia e yai le tai au. Ai atau ave pe le swafa ma malu lea. Sala e ma se e yai I tutolu ma faalangi yai I tono le mautafono ma le pale mene o Samoa. E ese le tau. Ea, e tau to e langa langa I nai ma fufonga fo I. I lou tala voutele I nā paia inga. I lou pale mai I tutonu o le. Ole mauta fono, ole ase mea o e tau mana tua ili nava I tau ilo utou paya inga.
1: Sao ngangari a kaua e ke le mea le lei. Ke loela e kiki mea leanga ke leako mea le lei o mako paya inga. O koi inga uru singa singa uma.
0: Niela.
1: Ole maru a uru kao ai upu fai o balo ma maraka ngā mangui kia fau o le balai o balo. Or ke leo maka upu kaua Mako ke fa asoa I ai ma e ora mako karkarangoa a nga I ka upu ar baro se baro kūr ngā kaimi o hangi mea lako ke fika ngalo ai e o benga e lafu e numa mea wai a fika ngalo whaari o sui ma maru umo o pāre mengi o Samoa e a e fai ari fika ngalo o le sui o mako kaimi se I o whamkala I e kūr mele e le I kupur mele fa pia me se se kia raukala e fai Ko se fa pa le ki ko ngor fainga maro. Ai a o er kai mi kura I mai I se meo rai ke roi ka ngor fai. Ele mi fai wa pe o ngor le ki ni fainga maro. O nga sai sai ki ai le or kofa. E pe ngor ngor ki fo le boe ka wame ma le u ka ror ma mao. Ele ai e ki mi kwa e aru a o I a ko le me le ki roa. E ka ra fe ngai ma le me le ki ma ka o ai. E o kwa nai o ni. E kai foi e sao fai e lalo o fafra kui, e a fuka kau fai mai ko, inga maa kua se, e ore, e fui se vai, mai ri ka ko, maa rori, e waka ya vai. Ese mea, e o maa kong e ringi fai pura ng fafra kui, o fai pura ng prana menge sa mo si fui kai ne, I ne mao ka fongo, e a haru fone ori karie, e karie, ala ua kau uba kua mea e, e a ngai e ni sui la ko, e le pela kui ngā paya inga rea, I ruma mai, o umako mako, E wā makarau langa pei āsai sei kia rako wha. E umare si pae inga e le mwha inga rango sui ma maru po la kongure me kupu I le mea na a la fu ise mea e mo mori mai le ku maro e mo mori aku I sua ngā maro le tulu. Pa wanga ka mai whango wangarai kiki le. E ole ese ese rama o kai mima.
0: Ia.
1: Se kawhe inga o reau I upwhai o maro.
0: Yeah. Alo, fafetang, isa le ta ua walo maa moa fo'i le atinu ui louso I fua tautua ma lau fo'i I savalinga. Lau fo'i sa ilinga maa loe ma eu le alofa ma leanga leo le atua I louso I fua. Lo mbawo le malosi I ae fapena fo'i ona le lei le tofa ma le fasoa I le maa fofau. Mana tua ai le tele o mea sa tutupu. Tatou te a oa o mai ai I le nawa I tau. Mala ese senga leo mo tatou wawa ai ai I le tai au le nei I tono le mauta I te fau ma le pāle mene ma nei pāe inga e tele. Ai I le talavou tele o lau saifua I lau a fionga anua bo la fpule ai. I tono le mauta le ale ta ua o le fau ngā ina o lau saifua tau tua sa e vai mo e mo e ai ma vai lise ma o awina mai ni meto tia a o winga ma mionga o tala sa fai e tō I ina I tu tonu o le mauta. Sa e po e maua I ai.
1: O ke rōre a kawo se o se whare a ongo kere re moa. Wa o rea e o ke kau muli muli umai me whea fio aere pāre mengi e se mai ko kongo na mauka.
0: Nā ni ira.
1: O rea lawala o ke kau whaiara ui o pue pue rengi me o rae o ke rangonga mai ko I inga mea penga e ma whaipoku poku. Me o le winga le orka mai kikira I kikira ngā kaimi. wa o lo farginga la ko inga kamba ka ko lai kiki ya oke aka aka wa ka rieko inga awa e ka ko rieko rike a o ma ko ka o lo ifa fo ko par bengi ya lu wa lu fa ka e o fo wa kasi ba ya ka ba ya la o pula ya ka po ai fo ko inga ra u ya
0: ni
1: o ko nga mela ya e le nga lo ya ka u le fa fa ko ba ngor ko fa ma wa fa so so lo na ma ngom ko ma u ku le fo se fe fe kasi le vai ko ko mo le vai fa fo o po sa mo e ese le upu va nga kai ese upu va nga uka ya ole ala nga kwa aga e ile ka vai ba ka u foi ke pu pu mau le ko fa fa ali e ba manga ko ko inga e ole ala wo mai ke kai mi e le o nga lu ase be kas ba ya nga kai mi o mani kai mi ole o ke manga ko u ma me o ma e a kia ui mroka ko unga sa fa mungui a ki nei de kua ya kia ongo la wai mo mo e mo lo ko ko sau kai sau dai ki ki o fai pule ai o ke vai mo mo e fai fe u ma ko ina
0: a di ro
1: e o e wa ka ka ge o vai a ge le fai pule o plaka i vao le ka vao o le fio ngi pa ni e le ka wa we e ka ka le plaka i vao pula o ka ma le san e o ke san ya e ba li a fo wa kwai e le so sa ni o fai pulo ni paro ya a ka le mo swanga ya fa ko ina a ka ke fie fie ka ga yo na ko ka ka san e ile nga nga ro fo ko inga ba ko e o ai me a ko mo ya sa ve sa
0: a li
1: fie fie ai lo ko mar ba fo fa e ga me la ke ki ka per me le e ban ko fo sa mo e fai ka u ka ya o
0: a li le
1: a er foi que os fogo que a favor mara o maro vesili por na su caio la se minha e foia na o nga ai no waru que os fogo ora lua o fogo kanga o ale o que fogo a o vai cool be a o marca calor fogo ficar ir caio o mala ai ole ka calor o mala uria de nga ole cu e fio mai se os fogo ma su os fogo mor parmen a ola ma kaula nga uma ola fai fa peror vu fta ia fa si sinaku wa kor por ka urman or fonga wao se ye sias le imas fa pe a mea ko fai de karo le fai se fa fe ka ia ku le nga le sa us fongo le nga po io le ku ama
0: ma dilo
1: fa fo la de vi inga ma pe yo ko fai ai fa fo kor par bengi alele fai er par bengi a makamai mea wa fa fo kwa sa mo ako e loku la makanga e fai u fo ro
0: di
1: e mungin ho le sa mo men a il palmin ngar ka lo ar vungfta lai o ku lo nuka la o fio ngar vungfta lai ur meu kia fa mar maku
0: na
1: ngale fa pe mai ku la fun ku mau a ye se me ka u e fia karango ai e karango e kai min ngai le am ka pe po ngar wenga la o fio e ma ka u ku mar ko ko na o e ke ka lo ka ya wala uria nga nga ore kue fio mai. Ama ya, esa ngō mai ya, fasi silaku wa kapungia, kako fongkanga ma korupo se iei seasu. Na o fio nga fasi silaku, sa mo, ele fa pe ngare fai kau ore kungu, or fai kau ore kungu ifa fuwa kore pare bengi ngi, e ka karo la amakanga, e ka karo fo ili fai unga. E ka kau la nga fuwa mea ni maoka ngi o sa mo, or maoka le, e angai mai iu mai e na ufai kofa, i kuranga ma maru ia, ma leo kwa kuunga na wafionga nifuftelai. Kwa kuwa selafu. Ia e kakalo ni kayao. Wala uria ni ngango ni kuwe usufongo ma nifongo hao hao. Ama ea, onga pule leo oe nifuftelai, sesi o sui umo na parmengi, e ke kofia, inga ya fese karfu ai, o le lafo leo ma, fanoan. Ea kang sa ngomo mea nifuftelai. Le lafo pe fa maungia, nifuftelai kakalo ni kayao, kofia o, e au se sui e fai pule nga ki fai ua sa ngoma ni oe i oe u maa awa le ai le ai le ima se se le ai e a le ai o le roku ni me le kala o le lau kala
0: o lo tai au
1: lo kai au e o mai le su
0: o lo fai ape
1: le fai a le le kalor nga e a e pengo fai e fai kau kai au le ku
0: a lia lo
1: nga o kumafofo kai o le kai au ka au wala lea io le sira kaio e pe o mele le luo kofio sa le ka pa sa faka
0: na dielo
1: io o ke rakulai palmenge o vai ku e ile la fole a sa faka de fionga ya kawa fa o viki
0: e
1: voleva nga foi le la fo mo de lu o kofi sa faka o nga ka ki ya ya le ne ye se kai mie a e ona kolau ka penga mai la forma ko roi mai la fo sa lenga inga ya marosi e mago ka minga la fei pul mai a de fionga ya pul la meko
0: ia
1: suyo sa faka o karmora e apura vakpule o le lafora lafua sa lenga a lewo fabipi ia ia ima ma sa faka I o fakasi nga I lua kofio sa faka lua kofio sa lenga e a gwala kuna nao ia ame o ia ma ai o naika kai fongo ma ai ni komiki o lo manga kupe fanga I masinga e ka venga penga aifuka a mai ni kongo na panamenge o keo sa unkaya o la sungfua o lewo o ilimo komiki ni la sfolini a o lechi vaya su la sungfua
0: le
1: la que uso compro une mama la moro o te pore ni me cau pura ai ku mai pola kai va lungo o ya va fai pura ma vai mai o sovari ku sovari e se si I lungo li mo pola kai va me se pura ai e ke pico la ke ki sui umor par men ya vai fori la lang
0: sori
1: va ora na fa pola me ka u a e ora ku la no pe pa nga me ora la fo sale ka cha fa ka le na
0: Na
1: e kake kalai la ngā mea, ne fōi la mō mani kami, lua sa whaka, lua sa renga, o kai au fōi ngā.
0: Nā lia la
1: mā. O kai au pule, mara kai au pūrai, lewa maura lua sa whaka, maura lua sa renga. E o ngai su ngā mālō ya ngai kō inga, pākai.
0: Mālō whaftai, ese le tā ua tere o lea vāenga, I le whafonga mai a lea tunu, o tai au na sa ili mālō ai lea tunu. A o tai au fo ina sa ili malo I lava sui fai pule ia ina ua nga I te tolu o le mauta. Mai le mawhai o na toi whaangalo ina le o o mai I le tai au le nei. O lo o whaapea nā o na wha soa pe awa o isi fai pule. E tono le mauta mo le tele o tausanga. Ae ele ai o lato wawano e tutu la ia I e wha leo. Ia ni fina ngalo, ia pe mumori fo ina toa wha ale, ale I tu malo. Ia wawea fo I la lea. Maava no le le a wale faalia ma mori se tofa po se saudoanga po se tulenga tono le mauta a o le o tofi atu o le fonga fitalai e te tatalo e faa mai ai ia ngā luenga matau walunga I ai ia faiva o le pale mene o Samoa I lauta penanga e te fio atu I laupaya inga ele ngata mua mua lea e tala voulo soifua Ae e te anga I atu o lewa na e ta penanga I le tū ma le anga le ngangana ma le utu nganga wha nganga Samoa I loutau le le atele o le soifua. Na whawhia le te pena e mafua I loutau tua I le ainga le nuu le kalesia whapea fōi le au manga a wale mauta o li ima whaipule o le afio. Anga mara e mai se lawa I tolo lou I tu malo ma lou ainga ma le nuu.
1: Le akawa ma el siri. O I fu e kakai e I whinga ngano umo e o lo ngofo kua vai.
0: Alila.
1: Mai o lo kaukua. Mang kofo sa moe ese ese mea. E e me ka o makaiari. E e me ka o vaiari. E e me ka o kurafale. E e me ka o whanuponu. Ai a o ngkele agur ka o sese o whanuponu. O le si upkere sa o ikua o kura umu.
0: Alila.
1: E se si la ese. E le yo e le ma mara moisi ki. Ko kele kula whane mo. A haoro inga roko kalawa ko inga mā kuoma o ko o kula umu. Ia, ko e whasingo le lisi vaenga o kula whane ma. E peila le unga lau kala. E whai e kua ngā mau kala uma. Ai kaukua ka ngaka. Sa au kaukua whapenga. Sa au kaukua la visi uka mā. Le uka mā vaiange sa mo ngamariu te rau markasi. Ora mela ko foi na bafo fo poco mon ko fa rai ai nga nga ora la unga ku sare nga voisa fa pa yar nga fo ora fa fo ko ba ko pu mon ba ri ora ba ko ya oso ro bro ko ba ku sare nga ya se u mai ro vai fu ngua e le se vo vo ngoreso Ya, ko fa pero man kala or gofolia. E vai marima a wale kumaro. E le fai me vai marima wargu.
0: Mm.
1: E vai marima a wale kumaro no winga. Na mama wale si le fiero kuma. O ke ongo ye kongu. O fai o maro. E or kaukua le kaukua. E le yangi si kapenga. Or kaukua fai merelei. Kaukua e lua me apiku e kaua. E fai merelei ma e kaukua fua ile le kua me ka ore kua mangaku
0: na lilo
1: le kua mangaku ere mau u mai ko falopolu ma a ar kanga kanga ki fai me ka ore kau kua lei a komo no fai me lei e fua ile le kua mangaku ese me ka ore poko ese me ka ore kua mangaku le na
0: lilo
1: ifa per kanga that wisdom
0: yeah
1: wisdom la ngai le mau u mai ka
0: Malo va ta ua ia. A wā ole mele na mai tau ina. Ole tau tua la lea. Lea na whao ngāne e tō ina mātu. Tua lea I lau pale mai. I lau tau le lea. Ma lau tala vau I lea vai tau. Ea, lea na whao ngāne I lau fonga. E fai ma fonga ole malo. Ma le pāti I le te leo mea. E te MC, Master of Ceremony. E te launga. E tofi atu. Ai ete fai ete li fa longo longo ti nga pe manatu fo I a me o le fai pule ui na ete la vau a sa e ustai ma fai le fina ngalo o to ina matu tu o le mota
1: mali cha o lei li a kaua sa kausu sika I bolo koloko mauraro bolo kakariko ngunga a fa manguia ko inga ya kaika o fa manguia nga a la leo mali yesu Ele o ngalo ase me kasi ro kama fu fu. O le aka ki mangu u ma ko fa sa ko inga e mana wala fa ma popo mai e la ko ko fa mana wala fa kingo ise me. O le ki mangu le u ma me u.
0: Ba lo fa ta ta u ya le tu o mana tu. Ya o fa nga inda e feta lai. Ah le tu o feta lai nga ese le ta u. E di si te ta u mana tu Mau te loa e te manatua. Sa e asosi iai lou taule lea ma le tuputupu wae e te manatua sa fesosoani mai iai o lato sao I le tāpena ina o lau fai ngā malanga a ngā ili maulta I te fau ma le pāle mene o sa mō lau sāvalinga lea.
1: Ele I eise te leo se kaimi whaafsa ngā imasesi lea teo. Manko whaerenga o sao ngengu si loa onga.
0: Iao.
1: Ele ia foi lá lá se que mingo wa wa que ele se passa a moa, mas meu uma ai Maria lá de Silinga de vou Silinga moi, ar Silinga foi na co inga ya que. Fer me nga ya nga pura. Ma mala mai le nga nga man ka co, e o fa kwai, ka co o mai fa. Ele ia que mi fa penga o foi nga fa sa moa. A ole kua manga kua le kua. Le kua manga ku. Le mainga le kua or ko fa. Le mainga le kua le roko mana nga nga. Fai me le lei. Ba kaukua ya awangi e kaukua se me fia maua a ke kaukua lava mareloa na so I fore kua wai fo I ka mai a ke oe ma fai fili mai a ke oe e ke kari au ke kari na kari e kari e fu ere a kavika I do ngai a Israel se kavika o la wama kua manga o a sauro fasi oki oe fe mai a kavika na so I fore oma e sira sira le a mio sauro Sira sira mai rā mio kāwika. Rongo inga. E ku a kōra mai kāwika e a sauru. E oi le kua. A mio whinga kāre kupo sauru. Me kausa iri rongo ola. E ke le lawana ngāne songa.
0: Mā nila. Mā lo whaftai. I le whafoga tāpua I mai a le atunu. Ia o rawa sisi le mai o lau mā lo whapitoa whālo alungia. I le neifo I a fiafi I le tautua al siu fongo sa mua ma le ngā ngai fō whaiva. Honorable Whepuleai, Semi Whepuleai. Na oi lungo le screen e a taurangi o le fionga e fpulea I malana ngā ruenga o lo fatino I tono ele ngā ta o le fata maa fapito o le fono fofautua a Samoa o le vaitele lea e a e fapena fo I o I o le teitai o le vaenga o teitai o le Pacifica po le Pacific Leadership Forum ta oi lau savalinga nua fio mai I New Zealand e a maatina ele a inga faa onga le fanao Se yo o mai ina e pale mai fo I tutono le tato fono fo fo tua sa mo le wasini e le lima sifuru mon tupu tau sango le matua o le tato fono. Tato usava lia New Zealand e maise le mautafono ma le pale mene ile fi nunga fo ile ile tatu sit seni ile ngata fo ile or te mi mu mu atu ile tatu fi na wina ina e to lau di liu monta au pol New Zealand immigration se I to au mai se fa mu yanga a wa tatu le ma wol sit seni ai I am fai on the tatu Moses fa mu yanga pe on fa mu ile tatu le lua fe ma le tolu lua fe ma le fa le na tatu sa valie Mawa mai ai le whaamuianga le residual policy of New Zealand immigration mō Samoa. Leana te ilua tausanga ai le lomi ai lo no fo mau. Mwole le residential. Umale na mawa ai lo ma lo sitseni atua. Sa iei ia lo walo le tamaita I o fili. Ioi. Sa tatu sa vali e fape fo ilfali tua ia sene ma le to tele nisi fo I o tamali I o le fono fo fo tua sa mo sa ele na vai tau le ale ta ua o le sa vali inga ma le sa dinga ma lo le a la o fionga anu bolo.
1: Fafkai li atu ha, ke lor ka unga ma lo si fo nga o lo kala mou nga kai mi. Ya o fape nga fo ia, ae, ke le fo si o ia ma lo si ma, ki nga o le a inga ma le ka unfa ia ku nga Bauku, the Capingang, the Fongo.
0: That you love.
1: Well, there were Capingang, the Fongo. Fongo Langa, Kau, Ole, Six Seng Samoa. Six Seng Samoa. Lenga Capingai do the law. Ya, Ogara, there's a Mako come for my Rossi lover. Inga, your palace, the Kaku for my boy. Ya, Bankola, Sera Waffe, your singing, there's a Avi the law. A ko mar solo ko ki sera wa fu ka ka ya nga fa ki ngor solo lo I no fa le par men ma e ma fa sur solo I le ka ko me un mana ba winga ka ko savat e ba ko sa ba ri sa u le un nga ma e ma lo nu si la e le I li li mai ma lo nu si le fa ki ngo mai le me nga ka ko ma nga o I nga kai mi a nga ko fi le committee fa par men e koe revisit anga I le Treaty of Friendship. Nungo inga o koe revisit po asiasi iai. Inga ia wa iai le vao usila ma Samoa. O le asia singara nga nga mawai la le kene fu kemi leo mai le so le iai le kako. Le kako mai nga kere le o kenoi kere la vase me ele o mfayo nga whakingo. I le kouta.
0: Ia.
1: O mai ni vai nga kero o kouta wa o le afe lua se lau I a kanga kai mawhai o nga ngofo mau I a le fwe ngō mai ngā me kere wa mau o mai I sua ngā marorea I a le fwe pipi o agu sila se nonga vai pe pwai ngā ruenga ma I a ke nonga kere lava le le mele le o mawhai ngō ngā akoa le lava e mō mia koe kaufa akoa awa e ke lea ngā mea le mwhainga kupu. Ia se eo mai ana ngā kai mi ke lea lua o kōru. Ia sa afoi la e si o wafingi le o fili vai ang Samoa. Kai mi ngā pepe fili.
0: Ngā lea.
1: Ia, ko soa ia nung ki ngā ma. Ia a lea wa sua maro ni kai mi.
0: Ngā lea la wa maro
1: wa pitani. Kwa haru la kora sua maro fili ma. Ia a ora ngā ngā mo ia ra ngā sabdea. Ko mai le ngā ona mka upu lea. I ngā fōi sua ngā maro. Se banga ngā rā rā kūsi ngā whaifu. Whai whaipi kua rā kūsi I sei ngai anai. O nai ol pēsikengi. O aura kai kai whongo, chairman. Ma le loia o vai tō sā. George Parton.
0: Yeah.
1: O kākangai kōkōru. Kūsi ngā rā I maro o whakasi. Enga ia, so suru maiso rā kō mōri. I le mele kupu ingu. Sīlama. E le au mai nasu. E le ise mea. Ele yo maya sa ilinga nga me ai o so mai rola le ka upule atu yono
0: ma dilo
1: o so mai rola tu yono ka un feiro e feira ka pili ku kon me foile a ko rafo ya de la ka ma fuai la ma ngol ngol wala ban kola ele fa pela nga a ko ko se me nga ku pu o le so nga balore lu o ko wa
0: ma li
1: mai lu o kas lu o ko Ae, o lea fukua ma ngai ai I le sua ngā malo I. I le kako ngā ruenga whakasi la lea ma tu yono. Wanga wala wai tu yono ma ko whakasikasi me oma. Wai an ngā kaimi, si whaso soro mai rawa, soro mai rawa. Se iho o a whoinga kako kau whai e wala au i a pākika i kasi.
0: Nā li.
1: Pākika kasi u maga wala au, si iho mai fsosongi mai i kako sua ngā maro o kako siksengi. Pa wala ara kako ka esera ngā umai. Ano ko inga leo wawasa.
0: Nā li.
1: Wawasa le manaya. O wawasa ngā umai u maala ngā pāki. E iku osesi. O mai u maala wae. E kako e whai me whakasi ma ma lako whaaronongia na kako malau. Si pai mai na lako kau au, si e mai po rā se me whainga lako sosongi ai. I le sua ngā malo na kako.
0: Iela.
1: Ea, o mea ngā rea kupu i kaimi ngai. Mea lawa ngā rea rafo e rao e ngai kaimi. Rea whapea na kapa ia kunu ka upu le, rea fuai le kaka ngonga.
0: Nā lia.
1: Rea se rua furu. Rea se rua furu rao le. O lea se orwa asongei, asko ngai. Nea la whaka sezi ui, ne moko o Samoa. O le wala uria la ngā wawasa mānaia mana ngā pāki. O lea la wafa au mai le wala uria. Te māle nie Samoa māle rofa e fio waku si. Au mai fo ise la kong sa wani ngā. Nā ngā rewa maka ngā vesia le porukiki ua. Nā kanaka kaimu o. O whai ngā pāloka. O ne mepi kusā unga kāua re atau. E kia lea malae o ngōru e ia wawasa.
0: Vali.
1: E le ongi malae e me o ia i le pāki Lucina and First. Ai, o piki ai wawasa le maoko Samoa. Ai sea. O le ke le le wa ai ar ka maroa. O hi o le makai Samoa. Sei. Kalangoa mo na ngā kungu, na kungu yeah. Lea o Samoa, wā oi on makai Samoa. Lea lau whaifo mai a i ni moko o Samoa, e ruruki a ma veveke ai upu uma o ranga pāki. Wā o lea sopiu kāua, lea sora lea sko ngai.
0: A lilo.
1: O i fwe lea lafko a Kalangoa i mawasa, o ai ngi sui. Pe o mawesi kako sui Samoa i kongu, o lea whainga, o le whiringa lea la a.
0: A lilo.
1: O lea wako. Filfile wawasa, ai se e anga waa, poko foi ma kaukai, e anga ki koe mori mori upenga ni kai a waa, ka aloha
0: wafai. Aloha wafai. Ole, mafua anga sa o tori ulu mamao ai fo, lele ma tau papae lau savalinga, ma lau saini ngā malo, ma ila nā vai tau se yo, o ma ila temile alewa e papae lai titi ai. Awa, wa umana tali mai wawasa, Sir Winston Peters, Eomala New Zealand First, Tatu Sailinga Malo, Leala, ua maua le Tatu Sitseni Samoa. Ao Leala, wa yeile mana ongo vavasa, ya Samoa, se yu to walo no famaila. Ioi, Leala, ua wala ulia fapitoa i Tatu. Ia Samoa potpoto, iona tulanga falupe, maona tulanga maopopopo, o fea lava, olo elala i au kilani nei. Ai maua lo wava noa ilasto, na ia saunei. I le tau le itu la e tasi lepe o le papa i ei le fionga ya honorable fule ai. Wa tātou utalia, utalia la e le itu pā o Samoa, le Pacific Leaders Forum, le fo utalia e la u fionga wa oi fo i o le fata mao le fono fofo tua Samoa. Fapena fo i le mafutanga a faife au, ia fapena fo i le ofisa o le konsula, se isa o no ia i le paenga lea.
1: O le tauanga le ate ua. Wa kene lava le longolongo pui ali. Kau whai aku ingai a lava mamama lama ia i kō kingo umo le tunu. I le sāwari o lo wā ngai mai ia ia kō ingo wa wasa mana ia.
0: Nā lila.
1: O le upumongi a Samoa. Auangi lango mia de whala. Awa fō ingi emu le laulangi.
0: Nali
1: pe fao il ka de ko fa wa o pu ke le fa de ngu yo ka ngo ko ai o ngo nga ss
0: yela
1: wa e pa iro por kiki ko for ka ka mana por kiki ko for ka ka mana ngo finangalo e le ss e si dia ko so ngi roa iro iro e o ngo nga nga masen ku a fe mai ya de ka le ka ngo ko ai e le o se pa wo solo. E leo ki miri waif kai ai, po ki kamanga fisi kai, po se wha usu ngā whangua, ne ai. O pufai o maroi mangui ai kako kungu. le ara ra le o ka wok so le o uma nga longo puiri le fong of so fa kasi fa fe au
0: ali
1: o a mai le la ko ka ko nga ma la ko fa kai mai i le amu i o le fong le o la la ko nga i wo mai le fong a nga i wo mai le ka ko ka nga le la so nga o mga longo puiri le ka ko fong of fo kua wa yo e fo ka ko fong fo kua o la mai le la ko ka wau enga yam kwa kumula soleo las kongai.
0: Yeah.
1: Omo foi langa onga koe longo ma fa mam lama ile kaya o feiva or kaya o feiva ore kupa sa morea ore pila fa the Pacific Leadership Forum.
0: Yeah.
1: Wa mam lama foi la kaya o feiva o la kong uma o la papaya uma o wa las kongai lea. Ia sabo e ile karkongunga a kusa malo walofa malo sue sue malo malo mangaku ili kako kungu fafikai fafikai urengi wala au kwa kou ese kai kai ae maisi osi makai Samoa o lewa a maile wala au wa umanga kou wala aua
0: maali ilo
1: lea nga fio mai
0: tali mai
1: kali mai o lea faalo alo ili faalo alo o lea lofa foi lea lofa sa vea wa kere mea kako kifaya mako bagui hai da kung
0: alilo
1: a ka ko fo ile pa ki le o ni silfus ke lo ke ban ko ile ka wa ka ko fo ile ka tu wa senat
0: a senat lo le tele o la o tau
1: to ti ti o fa tu wa ya senat ma ile ka u fa ba ya ko ngor me o me ka wa le ke ngor ngi ngor ka ko ku e e sha ka ko ma fo fo ka ko pa ki e la u vilu ya i ma le sui la ke ma o ai e se meria ele ma fainga o mai umai ni sui fai pula Samoa a ole ka usu e aku in vaikele inga ia lava kama fanga o le tunu e o i kukongo le parmenge mosta ke ka inga la a vape o a uleo ke aru i magele o a uleo ki fai pula magele e ma kwa i loa e ma gingo ke maro a ole si la vauti e ma i mau e ka kauranga ave le vauti nga ave nga i kukongo le pakira inga ia ma gingo le nei a wale fa anu fitasia ya ole nganga konga ria ko
0: a lo fa tango no le tatu tebi ai ta utel le bele o saudo ya ye le fiona ila loli honorable fe pula i sebi fe pula ye pe yo lo fo ya tu le o tala tala ya a wa fo i ya ma fa la wi lo ile tu no ile nganga fa lo lo ile fa mo mo le nei ile tatalo mai o le fiona ile li fai pule o ya ma o yo fo yo le le sa ave de ma sui pale mia ma o ave de ma min sta o mta o pu fa va o ma lo po mta o pu o le foreign affairs ai o le fati te inga le na fai na vio mai fo I ile fio nga va vasa mana ya ina ia ma fai o le tatu so so ni atu ile fai nga palota e fatu la iai ia le na fo I alo sa mo le tumai tai ya asenati lo le teila o lalme na tupu na tutu fatasi sa mo ma oe mo mori asenati lo le teila ile ma otafono ma le pale mene tatu talia lupe o maunu pe te I fai o iai le filinga le fionga e a va vasa mana ya Sir Winston Peters Seisi fo ita mali yo le tu wala ta ti atu ya te ia maon faiva ya ma le feeling of yo le au yai upu muli muli mai lo fionga anu bro pule ai
1: faf kaili atua Samoa o le au e mamala e le so ngau ku vai kofu I sisi
0: a li lo
1: e le so ngau ka eri pisi pisi pe korniu fiki fiki Samoa a o ai ngaro roko ngā upu e ese o ngā whilinga a o fo ngaro roko ngā kofa e ese o ngā su inga
0: yela
1: ngā wingo I upu e mangu kele sa mō e le kofa maruka o ke whangaku o le a se meo e whinga ngalo I ai a kusa mo lo whinga ngalo o whio mai kala mai o au kako whakasikasi le asko o ngai o lo mga I si yo kako fa rong rong si kakala na avei au mai fo de kofa al kamali Samoa o vavasa mana ia ia bankua vavasa o ne makai Samoa o ne makai saan murianga o ne makai saan murianga le o vavasa nga iei de maavai nga kama voi o ko ingo na ulu nofo vareangi e kupunga mai vavasa ili kenge o mau penei a o makua lau kama o vavasa esa saa o ngasua o wasa ni mulianga.
0: Aluilo.
1: Ea, erea nga o saa mulianga la saa mua, kai mingi nga nua nga wawas, o lewa nga lue ma wawas, esa saa a koo mai o ngasua, erea nga o saa mulianga, a o saa mua a koa, ia mungir fong.
0: Ia, ia, lana, saa mua, fafitai lau fafonga maletapo, ingu fafitai fo I le fionga, ila loli. Honorable fepulea isemi fepulea I, Mato te talo ya mbolo soifua.
1: Kai.
0: Fafua lola soifua tautua la soifua ngalue male au auna ile atua ai mwese le atunuu mo tatu tangata. Ola tatu talia lupa maunu.
1: Kai.
0: Ile naasto la iyo le asaunei. Ola tatu feilo iai. Samoa ole tatalo watu le naa. Tatu feilo ai. Ola atali tulai lima. Tatu wo ya tatu fasalonga. O tatu telefou iwai fanua ili ngana Peritania. For my wow, Lenga for favor. In the day of Yafi, or the fat of it, you're the two tall or tutor for favor or Samoa, Yaukilani, New Zealand.

tamaretu lai mai lua, sulua miru te antara ni tu lai fitu, tal fitu, oi nātu muli muli o tātou tala e pion pāponga, e ne so, stavenga ningo lai wala, ia wala mara ngai mōtu malau, le nā wala mara sirpia, e tei metu tolu pi au mga nwenga, ia ora mātāna, lava, tau nu umanuia, awara tā alo lungo lai wala, pā muli muli, tā tira te foni, tā awara lono le mule, pā sia mōli, ia e leo spātu nunga, ala tu o lalo lava, mō tātou uma lava, mātāla I whaelo lungo lai wala, leise si lungo tu la fono. Lai tu o lalo papa, ia mō I la tu o hanga I mai utu utaulu pi aunga nwenga, le nau si le fia, whaia si slow mara traffic mai Birkenhead, mai fo le ae mai lunga I Birkdale, Beach Haven, hanga I one wā road I lungo lalo papa, Ia o mokoa slow wala traffic mara hanga pa lono. O se vai ngai Constellation Drive ngai lungo lalo papa, ia o tūlanga lawa na e tasi, ia pai po e hanga I mai up north, pa I mai I Albany, ia pai po te hanga I mai peka, wasa mai I mō lalo papa hanga I tūlanga. Ia o tūlanga na o iai, se vai ngai Devonport, hanga I lungo Pace Water, hanga I Esmia Road, Takapuna, Milford, ia hanga I atolo lungo lalo papa, o mokoa. Le mu ale ado traffic ya pe pe mani e o mai moto mra wala saunga le mu pe pa o to ta le ma ta na I lunga wa la yo ai ar kuri mo yo nga e mo pa o ke ke lu pe no o se pinga ta ulanga a nga I lunga I le ala papa mai Victoria pa o le maku wa fa ka di kan ya pa ke me o I lunga le ala papa pe la mo pe saunga le mu ta nu mo nu ya bi ia le le Se vai ngai hers me a road to the song I don't know papa sorry like a cool name ka ka lu mor mot nga sanga se no show ya le na wa nga I mai lu mor na papa ba mai college yo nga I Jervos road here in bay on me ko ma ma fare trap nga I pon some road pa pe nga po le nga to west me ya be with me want to pon se valia ya long me ki mo fo ya water bill straight on me ko slow on the trap nga I rose bank ma wa patike road ko lu mor mot nga jer to peninsula Ya umkwa slow wala traffic. So wengali ta ulanga Simon Street nga I Kai Babas Manukau Road. New Market Rimwe Road. Tu ulanga na alo ya I Mora Silvia. Ya I pepe mani ya umalama I Mota Mlawa. O se wainga mai New Lina nga I Lunga. Tiverton Road, Wolverton Road. Ya po o New Winter po ilongi te moa Mayoro Road. Ke ifo aku ilalo. Sorry. Umkwa slow wala traffic nga I Lunga le. O le motorway nga I Mingle Bridge. Ya. Pai pai mani e o malawa. O se vai o le tano a ngai Auckland Sipo I pe ata a ngai po I North Shore mai nā le tano le I Auckland Sipo. O le mko a slow a le traffic. E o umbai mo te malawa pai pai mani e. Ia o se na tanga I a ngai Greenland run about lungo le moto wei le o kuri mai mako I o mai. O mai fifi le mum pai pai mani e mai. O su mai sau pese loku I e babianga e o a le fani. Taunu umai lumai I le radio sahamo karo karo maiko fasei fua. Ia, angai atu I manu reua, South Mall, ma nai ala klia ko South Mall, angai tu ota, takanini, papakura, puke koe. Ia, manu ia po nea piafi, ia mesole angai ima oto malawa, pui pui leli I o tau sa, tau nu ule manu ia piro ima ainga, ole vi inga e fo I le tua. Ele ne fo ia fiafi ai mano la to sa pe ngai mga wenga le o mai a ia titia e fa vai vari tai au tiki a mong mano ka manga fe ro ma fa na ko fa le le la wa e po I mai nei, ia wala ngona lo fia fia mai vi I le tua, ia mai pati, pati hoi, pe iar bak paki ar pe po, no wa e manuia faibo seo nakari, pati ta otor pe po, olea, fia fia, wa e mahalo faibo neias, ia fo I vi ngai le tua. Pata alo patu suapa mana mahalo tato ri e Jesu ke riso, le hatoro tato tunu, mai nama I monga maulunga pa iase o au pito I titi, Talofa, talofa, talofa lava. My Lord, so before Maria, Pap, Tai, le tua. Elana Pulepa, so before, so before, le olo tito. Ale utato, tapa, ilungo, peam, ngangalo, air, ile, tau tua. Fa awa, le radio Samoa, sulima, eva tolu, amo, talofa, talofa lava. Fa talofa, ya pa, awa, tala, leo, wa penan, four, four, talai, tau swing, le vial, so before, so stovini, ya malamani, nga, nga, moim, lor, malo. Por un patalo patu ta lofa ta lofa lava patalo pa tu no mal mal le tu va na va ia I no fon ya I live sin ia pa ma oni ore ni long sia I ta to I ana pa ni ana sa mai I mai se long sia ta to I le so I fo la le tino se se le ngang ia ma ta to au ona ya te ia malona fin ngalo
Poroma patala patu ino mau pa aptaile mai mua mai. Pa pongafonga mau mai le tautua ato le Radio Samoa. So lima iba toru a mo. Pa aptaile patala foi tu asin sina malo na yo te ma na yo tina. Elefa ingo fiatwe ngai mara malu du. A au maafana pana o le li epa yatu yate o tou. Ya maua le maafana pana o tou. Tino amese o lana pa malo longa yate o tou. So se moto ngase ngase I moto malawa. Patala patu tau lio le pala pala epu maapu si o tou panga. Le malu le tulu. Ya patala patu tau tua pa awa le Radio Samoa su lima. Eba tolu a mota alofa lava. La tou tuli pa salanga iso stoese alofa jane atu. Tuli pa maone o tou pa salanga. Mabe mai se lau fie fo I mai. Tato woa le li pau leo leala. Tato te mou ai manuia alofa jane atu moto. Olo tuli pa salanga. Ola mana yalom pa nauta mamteine. E hama ya ongole ne yaso vi ere li. Sau fie fia pa yo yeise meo tau pa alofa sasi ai. Tamba mamteine talanoa. Talanoa, talanoa. Pasoa, pasoa, lota mama rotina, awalamane inaina seme, lota mama rotina, o inat pasoa, ete mowa elo fia fia, ete alu leaso soa, ua maa maa benga umola wa onga, ona ua matala ya, senga pofanga uma, ya mese ua emanu lama ele wingo, lamuta upu na samoe, ea, pasoa, lota mama rotina, ya mese ole ngana tautala, paaloalo ole na ua mowa, mowa eoto, numara tasin soi, po eito matua, Mola ete to own in Gano, and Otto Loloto to low, and Otto Loloto Tama Martini. Yeah, La Lama Pingano Leli for Ingarwing on Lay, Martang of Fear. Alpha Pertania, Pamatala Oive Omangana Lama, the meter, meter my. Yeah, Lofatu Moto, Tamantini Alumpa, now let's know. We are told him not, yeah, Pipling and Eli, a Bianisio to find Matoa or Tana Lay. Ai pa mria le to ya to to pa dalo ba lungo le penga tswa langi la to uma la ma puto mai sina leo ma se onto atina lo fa to mo lua la mo ren tone pa time up to mai pa po wina tanielu ma ainga ma yo tala pena po le penga ya la pepe pilione pa to ya san ma sina ya ma no palo ya ma yo tala polonga le pena unasa o ma la fiafi manulua manulu manulu ha mai pesa mo ya Yeah.

Le bela pa mauna mai sa moa, loa iwa na maulunga. E apa mai olo pa uti munga olo awa opa. Sa olo toro tato, tono mulona maa nore fiafi. Lua spuru lima. Mana tua helau tano si o tato, tono. Pele, yo to pilingalo mo tato loto. Se vai ngai apno pa atoa olo pa malu maru mai ele opa usi timu. Le taimi nei olo awa opa sa olo atoa. E o umai awa pani. Ia pe ia olo ngalu e pa apua ele fati olo iai. So we now we got to roto roa tau portanaki manatu, yeah, lo pa uti munga a wa pasaro atoa. Or so we now pe plenty kin country kissport mox pay la mua waringtone, yeah, olo papena ona manesuru lai waringtone olo a wa poi. So we now were up on palms, the north navy amazing. Taulanga manisi bainga onu tūtua oi se ipa ia le pitu ilano sāu pāne. Ia mese kalai stete mora onu tūtua oi mālu, mālu ru le fia fia le opa usi timu le teimi nei. Ia mātou ilano nei kalai stete le fat mano loina o le kruseda. Sa venga nā I le tātou tāra le tau, ia wālama lau si le fia upo klai me pāngā solo. Ina ua tūlai maritātou teimi, lewa spul fāmbra minute wa te aile tūlai fitu I le tautua. Ane Radio Samoa su lima iba. Toru wa mo se mai lava pongata to por clame ore ala nga upu

0: Ave nol tata lai na ole stato I meli Famnianga le aspanau o le taupo o le neyainga ngau viola I tai ele mai ranui po tpui opa Faptai I le alofa malanga leo le atua Ilo wola ngau I mai ole tino ma I ole tino lo pe ngai ma oe Ia ae matautia le alofa le atua e le ma vai Famria pea le atua mo oe nisi tausanga stele mo lo Soifua atoa male manosi Mātou te ano lofa tele mo oe Lo ainga mai rau nui E meseo ainga mai atunu mao Pai marakako suaesi ngange E makaupia Nga laitara kiafi Pāna pāna Manu buhoi po Let's celebrate No tato leina mo tolu spu se kone Mala nganga pāno anu Let's celebrate
1: Onga.
0: Madalo ba tu ya polonga le upena una samla inga va time up to my pepo ya Amelia Michaele ya anore ba mai na fiafi ti sa ene ma sion tu atina up time up to my yan mika we got a fire mai pa mngia le aso I por sipi ya malonga mang ma lo le weekend no gezo

E manatua e se ese tangata lai o mai taamale. A o mai e la kambanga o ngai kaulfuala au tu lou. E amale amba ona. E le tūla ya o i lungor kolosi. Wa lai mkua soro a koa. E le ilore paneta lai e o lai le nga tangata. A e mese o tupulanga talabou. Te wa i lungor e wala. A wane o tato ufata mana i kolosi ngore au wala. Pea pai e faonga. E leila mali faonga e tato ya maka nga ua maka mai i kolosi. Yo ape sang le mu se me wiki ko losyang ya multi no ya sang le mu pe ape gele o aru lungor kolos a e alu po lungor kolos so le famo le mol le famo le mol ngo nga ba no a wa o ke kolosi nga e silsila le la lo ma aru pongo ma pe pe ma die e masa e wo ko ala ke pongi la pe pe ma die pe ya lo kolos e le ke ala e kam se se nga e o ma le wala. Ya pe po ina yo tato matua, pe po tato womna yo tato tua, ya tau napa lava ya se inonga ki lia le wana, wai mauti no wa tu tu tavan, kwa e paile lo tu atina lo tu atama, ya tat samban, a ye kampai ke muri muri atua, ya pa mua mua la ua, ma e ba aipe e, sile sila lo kama kamro wanga vane, e saonga le mua e po, na yo matua, ngale mua la mono sabari, mo tato umma, olem kwa pa kamala ya lo fata dia ya tu langa tanga tanga la benga ya lo koko ya masia a wole la it o se tan la fa moy lotto ya moy la ba moy manu sa u mala ya tia ya al fata mala ta to ta tan lo ya no pa de li pui pui mai ta to ya fata mala ta to ya to fa manatu mo ta to u mala ba pa la ba tsa ponga mai ya atu no no pia ya ta to what to know sansawa le life lay ai america skandia obskandia wakalaka pele life lay ai ya mo ya le pele lo tato ya o foi la le pa tu sei nei tato ya to know na pole an tu langa pa me o what to sau mama po ya to know tato te no pia ya man no po pe fe me sang le mo fi le mo po ya nisila ya lok pa ya tu la va o tu langa pena. Ah, ya lo fale e pui pui tato. Awani o tato pata mala. Sa bali lunga le wala. Koso le pushea ngai ka maiki. O oe le nae batu yele. Sa onga le mua nai. Yo walo pe apai oe nae. Koso le brain polele pole ato inga tulanga. E oa I lunga le wala. Awa ke alu mae. Ka kou lunga le wala. Aka lau kelpongi makari. Tala noa lau kelpongi. Abese kelpongi. Pa mole mole. Le pato noina ya morsango le mo motato u malaba pa penala ba ite mi e lo loa ngalo ya o e ngalo ya o ta bale ngai e u yo a out for your karma au e pole lo ke fongi la o bini mai ya au ke pole pe o kingia o nga pe pe sidi ke le pa ponga ko ala e ko ala lo mai tai tu ya so ma ka ngo ma ya le ri sa mo pa ka mala ka ko ol pa nga ina tel pon ka ki la ro folo te pa ro te mo to ma la sa loko ana we to no lo mo to mo la wo sa fa I ma bi bi I le le sa ngo le mo to e mra I o ka lo lu ngo la wa la wa le lo po ha me tu pu mai ya pa mai se pe le nga nga le ni. Ya la to fengai ma fano noanga ya meso met tupu mai or fata mala ya or meranga le pesilia ila ha le ku pesilia ila pe a pai ponele o se fano la be faka mala ya la u foi mali kai ka yo saungi ya or finanga no nga le li le la po le le or finanga no le li yo faka mala nga me no mala wala fam le li na yo tato wa inga nofo manopi ai atoro e mao pui pui lele I le urfafo mane urfane sifulu wano minuto wa te ai le tu la e man o le pisili lenga makpa manu luatu le tato pisili lenga maku de la stofi le nchene o koi ma vokso le ese an melango ma popo e malpa ingol pisili o le pisili e ka unga fai po le a le aso e le o le aso pa anau e le o le aso I fuo le ngasu e o le aso na maliwa ya wanu la kono omo pa manu nga sa o mai si ya pa manu lo no pa manu lo ko al ponga o ko e kiliki aksur ele oleaso soy fu Ronald Rick en lenga su e ka ko leaso na maliwa oleaso na maliwa ya le prestenia na

le ala sa na mali wai a le lona fia o presteni o le sa o na tato sidi a le fia o tau sangar na a o fia tau sangar so ifua Ronald Reagan nenga mali wai aha e leo le aso fa tau nenga sa o mai aso ifua nga mai ya na kwa ko se nga na ese ale ba manu lu tu ai ga de ko yo nga sa o mai kan ya ai lo patina se mo pas ka ko sidi ya ai lo fetele atu manu ta to no la to pe nga nga venga la to fo i wa nga nga ya tu o mo nga venga se o ma lo nga we pa pe na la ba so i wa nga ta to e te me pa bai bai ya ta to pa ba ve a pa bai bai ya we mo lo le. What's a bonga bonga? Our bonga.

Se vou mania so a feliz me caile mana tu ale la fa sale ya la tu me o me lo fa ya le lo fa le li dan si ai ta to ta vi jo le mai lua su lua mi lu te ona ta le o le tu laiva ta leiva ta lu mai po le sta tu ale o no fa ta vai ta to lo li en manu ta to tu ta pena fo ia to fa ngal manu ta to tu to fa mana tu ya la to fo ye ya le sa fa to nunga no fa mana tu a Ia I la tolo fer ngai ma na yo tato tua ia me sol pa ngai no pranke ke fu al wila a e le papela al corpo a ko ia u amor sang le mu ia le pia pia la to ton pa ma pa na pa nai o la o to fanga na yo tato tua ia a oro te mi fi manolo e mo molo na ko ka pe e sel pa ka ia O mai loa mātua manolo, o māpanpan, ia a saulolea sa eulo kielpongi poako. Ya we man chinoa o abe ser pak or ka ko sili or pe sili mana tua yonna a yonna na solva ese mai lu moleri a or pe sili ola kungwa pe mana tana fa tonu te laile ni yonna sa we alu e longa tu ya ni neva wo o mal ma ka ki o la ko ng sala ye sala mo a ai fa il fa pe poko yon fa tau tu te el fa tonu nga ni Ya, ele ian, ele ian yo na solo a tala maram lama. Ole a tonu ale venga solo ese ion. Ole kako silinga. Ya, sa vor tani ma ngayar kan. Ala ko pores kako pese ma neya. Ya kako manolo. Ah, la tonu ale venga le talia. E yo na le fato nunga le di. Sauna mo fa longo le makau kio. Le anga sala mai ni neba. Sa vor ale ka uya. Yeah, and we over solo yo super power. Yeah, we're kind of marmla. Ah, he was solo la sila e pongo leli. Ole a tonu ole menga ne fa tonu na fa tonu nga leli ya yon. Ka ko silinga ya mo boy ya wa ko le maska ko pese mana ya. Ka ko manu ro.

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo yo kilang. Mo ko foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala alva ya so le ko kong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo i si au unanga. Warana fitness ile na o le se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

faingo fia lo langa pe ale lelo fa aperitania what tala ina nea vanoa etelis tala ile dina speak moa wa onga fa aperitania a onga fua e ono fumau ni usila pesi tiseni ni usila foi ole a amatalia vasenga ile aso lua fito yulai a faia te au maui Hamilton Palmerston North Lower Hutt fa aper Wellington e tala fia ngaile dina speak e fso soani mo oi Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fatasi, loa lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te fa ilangi. Info Dynaspeak

na cha cho fa fa tai ole being ole tua langina la special ko si fa fa fa awi balua le to tua mo ai bre sa mo cha cholu le tu lai on no.

0: Lewis for Lima with Johnny Juliano, Fabi Fiang on the tie out. But it's a tour with someone, Pokalami Maro on the tie out, Fafti Pang and Tana Pokalami of Fatana for Money in the Town, all the time to Facebook, Money YouTuber on Samo, Kyoto from Tamaki Makoto, Mahalo, Lover Sweet Foreman, we are Fafti Fantasy Mai, General by Indish Manga, Makoto Fatana for my wedding tone, wedding tone on the Ion of Makua, BC weekend. I host the final on a super spoon man. Tickets. I sold out of my tickets.
1: Kateri Lake and River headwaters, or you see now vanga eila le south of Hurunui River, or ina oleo olo lapta ia mo timunga mamafa, or vanga ia lapta ia mo matangi malo losi, or Southland Fortley, Inland Otago, and Western Clutha, or la toia olo lapta ia la I matangi malo losi, se iaulia fo ia taiao, nisina o vanga ai olo o au mai mal lapta inga fo ilele, I tu etatau olava fo I, ona nofuta pena iai pe yole ma. Se o awala ia o vaenga foi e ma vai vai o ala te tele ia e mai se lava foi ia ilanto o lo alala le West Coast Roots ina ia utangia lungo le awal tele le taimilea ia mo fainga malanga foi pe aha o ina te ua mamafa te munga ia mamalosi le matangi
0: ia o wa manatu a matal chara po kalame le tae o ina iba ngara na fa manatu mo tato le motu sau te a o te lo mo tato ia le motu imatu le vem tato au kilani o le kikido a kole mbana ia maile tau mo tato ia mo tato lo motu sau te ia o le ua fa manatu watu le tae au a o non lapta ia tato tulango ia ti munga ma sepili marolosi ya le foile no fo sound yoni ya tanto ya marte talo de li lo na lo foile marcello to si fo ya ba sana fo yo le anga to fight one by aspect tanto ya le von fate tari lo langi po afesa ni le diol na recom iran good news o le wa for nga mai wa sai ni le yo ora so sa to wa pe ya nge ya lo po ka ya ole fa mo mo ya le mana ya le wa wa na paua olo ye ya nai vaenga olo o afoi olo o fai mala bla pe fo le lole o le fenga le good news fo le ma wo iba a wa sa mai mo se mai mai le straight of hobus ya o mana yo le wa fai mo fi ki kira fo pumping sing ya ngafi lo fo mana ye fo pe al jelo lua ta la bar tasi le cheapest pamuleng o ki kilo ya ngi ka hao mon octane 91 I don't know did you lot a lava nai vaenga olo tau pon pon la GTA ya ona ese fo imeo le va tu America lato ya masengi vaenga memorandum of understanding ya ese fo vaenga na e ya mai Iran lato
1: e fe to to I love a fo I manatu in this time but ole tu langa lava fo I ile te le fo I ole nei fe ngai ngolo tau mafai ya ina ya sainia e pe ona fa I ngoi na fo I pe on sau no le songa le le fa pupu ole MOU memorandum of understanding ole kele yo vaing but ole tulanga lawa lunga lava foi I ile fenga le ole o wasainia nei male male li nga le ina ia tau fio fia lava Iran mai le nga osia ina oni a penga fa ani kilia ole tele la oni sio vaing foi ia ole tato ole lato fenga nga le ole o wa yel taimile nei mo mo lava immediate ceasefire ole no winga ka ofia o ma tulanga na immediately e ole lava fo ile ave atu o fita fita le isi ma lo i tono o vaenga le isi atu nu o la wa tau fia umalama fo I le taimi le nei e a fia ila ma operations ia sa a fia ima ma le panona ia wa manatua e pei lava fo I le isi vaenga le nana lai fo I ia ona toela ngale fa umi umi o le isi o vaenga o mai tau atu I ai o le tū tau internal affairs respect sovereignty o lona winga te tau ona utangi e malo o malama foi pulenga a le isi foi atu nuu peace deal within 60 days male negotiations lenga fatau nuina o lea foi ua atangia ua mauti noa lava foi ua ausia lena foi tulanga naval blockade remove o le ua ave esea mai foi la le vaenga America le sao la tau polo kaina ia le vaenga lena Strait of Hormuz reopened ia o le fuwotoe a mata ona maita watu ole nala wale o koe yai lava foi nisi e mafai ona toe ai mai se lava foi military America ele o toe yai lal taimile nei I al vaenga za tau fio fia major reconstruction funding ole si la lei tu lei ole dio lea mafai la ona toe fisoswani mafoi pa anga ia mafai nga pa anga America la tu te fisoswani ai fisoswani foi la ya Iran ile taimi a toa le inga ia yai le recovery le lei mo Iran foi matunu umaya sa faina o sanctions foi ia America le fo isai ai mo Iran ya ole fo ila ole a ave ese ina pe a uma nuclear conditions wa mau ki wa mau mau to tu lava fo I ai ai nga e tau fio fi ai se atu nu u mai le fausia oni me tau fa nuclea ole mana ia la ole tu langa fo ile ai mai se lava fo ila ile oil export ole wa koe fa a wau a wai pe ole mea lava lea ole tanga e tilo tilo mamau ia ile lalo langi ato o se taimi ina ia vave mai ina ia toe mafai ona fa a wau ia fai ngamalanga ya mai se olfa moy moy mal fa long lang wat sunu olan lang ile swa u mai ile onga samile sa ta ofio fia ole ala u makwa kele la onga ole ngi fu I a fe nga nga mo le va ne ya sunu ya wa e manu ya ita to u mala va fo pe ang o nga ngo fo file mo mai ya sunu I
0: wa va to to so much for fa va nga o mo lo ya ye la lo le mo yu le o sa ni ya sunu lu o te tilo atu I le vaenga le o malili ai mole toi whaale le o vaenga o mai tono Iran ni whaalangai nei pomui nei Amerika tolu se lau biliona tala Amerika o le tupe alwai I le whaale ngasa o vaenga o mai o le lave tono le MOU le ua o mona sai nia ya tino e lua na pau al vaenga o le tau pole pole la tite lava again o mea tau wha nukilia a Iran and also o le mana o Iran ina ya afia le panona I tono la tu dio le Amerika ya o si tawa ia ia Israel ya le falo longa kwa elo mapuale le pomui na Israel for le which e ono o ia ima faina ia le tulanga lo e malienga ia ila lo atu nukui e luo wa ia ya but a bit of good news o le watala mai le Strait of Hormuz mo nisho va ya ma mesha o va ia nga poroka ma mele soa kau si eba venga saun male ako dalor kau pengsing ya
1: iya
0: parental leave je lo lo yin dai su swing a foi ya mona to le entitled ai foi vanga parental leave per foi lo mail min style so na fia
1: mana ya tu langa le wei ai a foi ai amata neila ila sus full value o uni e te tawa ia au ke lo ala la wa amaka lava foi mo la to o e entitled ai au la to la ia e mafai o na nga vaa mo le vanga le io tangata fai nga luenga pe a fa pe o matu o le fai nga luenga e o lava foi ai la to foi o contracts po self employed ia o matua o ma e fa pito lava mo matua na ipepe fo pe a fa pe foi tu e se ina ma le pepe fo e mafai lava la ona ma wa le ava no mo ta to o le la o le a tilo tilo foi la ia o le sa ile valu se la sa ile fitu se lau valu valu tesima le ono ono ile vai aso mo matua la vala ia ia o le fainga ruenga fo ilea a ole si tanga fo ule o iei ua valu se lau se fulu tasi a male lima sene ile vai aso a so ole fo ilawa tilo tilo e ma ngai ngai ngai vai ngai unga ole la entitled mole lua se fulu ono vai aso lono winga paternity maternity leave ole la ua ma ngai kele la le fo I si tanga e amatala ya yu lai ile aso moa mua lava yu lai ia onga entitled loma ma mafai onga apalai tātou ia mātua ole wa iei nei pepe fau ia mō nei vaenga ia
0: Ia au te lomo I nga tau fulele fia manamana mā tiripo entitled I vaenga ia ere leo na sia silunga le Employment New Zealand website o te lole ambo umai famtalanga winga I le fo ia suinga le ua wa iei Ia pei on fai lomai le minister ia o longa fomule tulanga le asona nafi pei ona maua le tantu po kalame o le vai asona nei na fafilo ia lo ia I sa moa le malanga le Qantas ya osi tanga I mean osi swinga related for ilemo tato a masala va fe malanga ingal ba o stadia ma a samo pa pena fo ia tato nei o kilani ma samo a alo chichi lot o le fo wa ye si a alava a le quantas le fa ilo lato direct flies e tono lontona
1: mana ya
0: yeah
1: you a mata ya o ke topa I le tau sanga fo o no le time nei o le what happen out la wa fa ala wilo mai o ke topa tau sanga fo o le a amata ia fainga malanga tu sa o lava foi fainga ale Qantas o le lato vaale fainga ina o le Project Sunrise o le lato vaala lena o le afai malanga sa o mai lava isini alu ilon tona I le fofofo e lele iai e umi ia so foi e mai se lava le nevai time e fai si umi pe fa alima o ngafe le vaalele ia ona fatu a o lole ilon tona pe a fa apeo I le time le nei but o le o tilu tilu mama foi lato a fa tau ina fainga malanga ia kase las pe ama se fulu iva nga ele lusu lua I tu la e fai malanga I la ia le fai nga malanga le tu usa o kwa singi a nga I olontona e mo ni lava la fo I o le fatu a matal tau sang fo ia o se tae o se tala mana ia fo I lele ta pena pena iai ia ma fo fo ma ma fo I la iai I le ne taimi a fo iai pe ama le faisi tau nga ta fo I le taimi le nei pe ama ngas ai e tawano penga se lusa la tosu val la fa yo pase se fo yem fa yona fa malanga ile fa nga malanga ta si olona winga e tawanga ta fo pe a fo fo la va fo la ye wa le premium fees ye et tawla fo yon tape pe a fa pe la nga ola ko ole fia fa malanga ku sing ya nga I olon tor
0: e a sa wa e a o e fia malanga I olon tor na le vai chain ya at least on a way le direct flight ale Qantas na wa fa lo mai mo ta to fia malanga nai tu langi ya if you malanga sa mo na fo wa available for ya le ya flight to Qantas la to le ti ti lo atu lunga online po ya sin swing o passe se ya je le ma le po lan tu na passe se Qantas and ma ni so pang ta po kalam like okay ya passe se le new zealand terminate night which ole ol ta si le ba ngal le competition e ka wa amai la lo ya e tu lang o ya ya passe se wa ka sial ka ko ba le le nga lu sa mo le new zealand na ya se mai le a Fiji Airways
1: right
0: ya ole new zealand le nga mo kwa I a lu lu I ile la vale le malanga sa mo so a fa pela le fa mai to tele la okay po a passe se le new zealand no winga le la wa wa il tele ole o fi mai le Qantas ya wa le le nga ole ole your competition for it
1: yeah
0: yan fil fil dor ka ka po fel kampagi la kau mo fi which I competition le mo ta to ye fai mana
1: yeah
0: yeah all the water it was full lo minute lo jon tan on it too long fitu fa ba lo hotel to ole my mom fa fogar ne fo chai go to tie up I my fa fa my way no nisho jon fa sa long fa bisi mesi ba ta to report wa dunga wala all na to ina to lo lo ta to ma lo ta fa na ga cha dunga ne ba yaso ko kala me ba lo ta ya we ne sa mo ma lo ba se fo ya ki ora good morning

0: lo somo lo lo jolly to life fit chole nei foyas for oile ngal man mana fat se mari fiong ale ano le ile su el tanto ready sam boy pi ta tu ta tal no le fa ngal nei foyas so tanto o le
1: fa salo fa tu malanga nga fi fi la wa fiong ale lo li ile nei cha ya ma lo le fo la ma lo fo ile tau tual nei va yaso.
2: Good morning, sir. For me, we are here to celebrate Bensungaya Tabai.
0: Morning, sir.
2: Prepare for Taro for Taro.
0: Mano, mano, let's see for me real later, I hope.
1: A la wafionga la lo li mai tsa watso leo o wa fa wa la fa ita penanga e fa pena fo na watso ia va alele tetele lua mo so tato tsunu la so fina ngalo ta fa mate ole a nga le so so ni fo ile tulang holo ia tsa tsa pa se se mo tato
2: ia o te lo la ba o le we si di mai va le le pe o le va so nei dentro o mai se fa mate la fo i mai le mano o le fa mo ti lo mai ai e fa wa wa fu fu nga le le mo ba le le lu ba le le la po wo ye tets ya o te do la o le ta to te tu le mata ye le pa ngol te sanga i fu fu nga le ma lo ya pe ta te no te lu ya i wa wa mai ka ko ba le le ye lu a o te lu la ka ka ka no a ko ri si ba nga le e te de le la tu si do fi e bengi yo fanga yo yo company valid e o la fa mai la to sa fu fu ngal balo ide o mai o vale de lua on e we fa tu na e fanga yo inga ko ide al tu langa o malanga e wa fa peta teo ya america to e ruta tu va ya america ya ta sila na fu fu ai pe yo le tra no mai fu is o to sanga u bai le no fu ka ku vale ia ai sa ye tu langa fale tonu fo i il date mi ma ma fu ai fale komo ka ku company valet ina u ia il na fu fu nga fo i tu sanga u mo mai u ke do la ia ia nga ben tu pura o i na ta to mo lu na ai a fa ida de wo me ne te bi o le usi si da ku de pura nga ma ro we ne o ko ka fe nga ia la le mo do le lu o ke do o la fa ide fu fu nga ma lo i lu mo fa tu nga mai e o loo iai ne si la fia ma ne i loa. I whanga i oingo o meli o company ma ne le wa tatu ufua ne iai. Ia o le wa Qantas, le la malo lo le vetien ia au kuso, i donga tonu, ia wha awa ura i ele le New Zealand ma la Qantas, e whaia mei malanga i wa tatu me New Zealand mai au kilani, ia o le iai al company ma ne le fiti le wha i, ia nga ia tu ia tatu a le fiti ia lu ia Australia, bar wat fu ni sina ah ay ay la ta tu wale ya te lo de si tu ranga na a telefon te wang ah o de si la fu fu nga la wa e ko wale le ta wa iman tu sala man fa fu nga la tu le wo ye fu fu nga al malo le u fa ta tu mai e le a sule ta u le ki ni ma si de ai na por ka we le fu fu fa fa wo ta u sang ya e se a ba dole ma futa mai ai nga to e fa ngu mai e o mai o fa na wipa fu ta wai nga pa ta ta si sa mo ya ta si na wala e fa nga e le ba le a cha tu ba le pe fa pe cha tu ba le ya o le ho ira to e suita tu wai so ho le te wi le ile va ya so tu ma nga no.

0: ia atunu tasina manua hoi e tapena i maranga e hoa rara i fafufu yo mai to mai whanau hoi tisira e tatou siwa whale anga nu umma ia eu ia re utele mame fiso ta inga inga iona po waru i fasara launga ia ute lor mautinoa na hoi tūranga o mkua mai a tisira ia ili mene fatino ine ia nisina o tapena anga lute wawa ia tuile fuwa mamma hoi lene tapena anga vare ute runga ne fufu ia
1: Malo, malo, vaf, tai tana noa I le lua leo vale le pe a le si maenga fo a lai si si le malo o le o ala va a feo e va le fo le ia wane ia faina le fai malanga o le si ma le le ai la la va le la tau si ai ia la tu maua va le le il va a mesal malo au ki lani ma ia tero le si ala va fo o sa moa ngai Amerika le titilo ngai ai a ngal man mana la tau fano noa ia o le si fo fono ma ere
0: ngatara I tatu mranga ia ngai atu I atu tete ia I Amerika manisila ma Australia Ata tu mlanga hu ye ba o tu nu hui Pasifika.
1: Yes. Yes. Yeah.
0: Wa ele tu ye ya sta tu wa aso ye sa eta tu polisia sa sa rua tu wa fe itonga. Ah, amoi pase se itonga ya na tu e okilani. Ah. Asa hu okilani sa wa fe itonga tu pase se itonga ye ba o mo ye pia. Ah. Wa le metere de tu ye sta tu wa la ba alna.
1: Yeah. Yeah.
0: Ya tu nu ole la ye ba le le rua tu le se fu fu no ko ye. So ya idea la ana mai tato itonga wa totele tonga tonga itonga wa totele ko itanga tanu tonga la no foi Amerika sa bon no foi wa Amerika afi mai la o mai tonga sa ma se dia so ya e mai na tuila o mai la ia po tato ba polencia o to
1: Ah, sound like Don't tell you, I'm talking about Malele or Natala, no more. Let's go for fire in the land to share company. But
0: yeah, Hotel All Night Talar, fight to Moya to wait at Utanata. We far from someone lay to say, we am a telemus a lot. Yeah, I'll let you buy ya to our learner of my deportia in Amtaver Vaya. So, over here to find Melala, Tanatala, who are. Lagua ia ia latu te watu pe mō latu sea. So le kere ma kousea ia o ia I so le te
1: watu.
0: Kousea o ma sulu ape. Ia tu pe o ia mai sea ia ia. Kaka ia I sa moa. Awa wa ia kuia au kore I pafu. Deko ke pisa pisa o melvare. Ma kousea o ke shu wafu e komenero le o ia. Ia latu awa ia kuia I fainu mele ia mei fa mo mo ngari utos. Ia atonu wa e.
1: Oh, well, I could look at me, Okilani, Valley, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Kiro, the Good morning. Malo vafte tele level fat is my out to tell noise amol nitaya. Len fanong no ngatso sa welo so nang nitaya ngan man mana surreal to we like two mangan no samo on the sound.
0: Yeah. Or for Fuangana, the Ufa and Oil Palmia, why? Well, my boy, the Salmana Pana was said that we put it over a punti. In the Tulanga Taral Tupi. We didn't know, yes, you see that Kako fishing off. What is up in the air? Get around and all my time. Fear Mori Mawina, my boy, no, yeah. Alana, yes, you see that in Kako Kiwina, what be you? Kau iba le chichiache wina te wai e tui nei tau sangai utona yatu. Wa kau iba ho ene le chichi ni po ia misaru po me wa iba ngau faisi umi o fanga sono. Ia e faifo ina ma fai ia le la ua mai fina ngalo le parmia. Dei o nisi po po ngana la si si le maro. Le la asuil ke wina I nivai aso tu mangan ufa samo. O nisi da vanga tau bepa pia e au fia I nivai aso le. Wa mi tau dia fui esi an fa dinga wo tu manga nu ure a o nga kori simba o lunga le fa ingo ino sa mone ngalo
1: Malo mafutai Chalo nol chalo Pukala misa mor suyo Chalo wili samwe Pia fa chalo fail Sunga mata anga Tufunga muona Fa fo mwile va Ala fa mwile Anga isa vai Malo mafutai Manuel fai ngamalanga Il motere salam fai Mata anga Anga man mana Fo ni ngamai Olo ye pia Ya Fiuto na inga fa Ava malo Ya mwona Yano fo yo samo Olo oi oi Vietnam
0: Olha a foto ao meu lado, né? Isso é pingando o mar onde está. Tudo é uau, levanta, tá? Ah, eu vou fazer isso e o meu medo é muito feio. Eu não vou ver você no tuc. Tá na mente está o mar o pensar mais ali aí. E a olha lá o ao meu lado, pepo, a meter lá na leu faz o meu olhar. Olha aí isso, tá enganado foi levar o mar o. Ah, o ele é uau, uau. Olha o uau, ninguém o meu lado pingando o tuc. Eu lhe tu aí está. Pule, olha, tá no meu início. O la fa sa la wi fa fo e lo na yela ngona ho ile a pe fa no do chura na le tau ha ver balon tau o no le tau no ye i tau sanga o ben par bia e tau fa pe ni fa fi lu ta tu ta te si tu no sa sa a be fa mo mo ala na fo i fa na balon na te ya le la wa mai fi na lo ta tu balo de yo la sa ta ma ka lo ku pu fa ra be da ye ta tu so ta ngo fa ba malo le ngaluai mata tu pa angai fafo. If we have sorta inga man malo Vietnam, ye polas fu fonga wai de ma oti mai dai pepo fam telang. O filter na inga o fai a me o mai nei ri itala bowe. Tu lei fa saranga pe a fai fai pa ai unga fam sino ngal na tu. Ye pe o mai wai de fam sino lei tu lei fa saranga ya de ta u mai wai ngal na. O de balan na ta tu ke lo ke lo fu wai ngal na la ya ngai ya. Ia filter na inga fa ba malo ta kula ale pa ta mai fi na no tari na lo bi sir ta mai
1: malo malo va tai o le al tulang o ye el fam sino ngoni so na tu fo ye sa o lo om sa mi e le talon tu mai ne fa na le bi na e nai sa mo
0: o lo te lo pe ya va po tu ba la wa ya ya to to lu le mo ri a wa to to lu le mo ri el timi de i wa ni fa mo tu i na mo ri nga le o le o ya o wa mo ri nga i mo ri ai o le am tu fam sa la na se de o le o ya era murmurando de o de patino se foi no para la tour corruption ah
1: right
0: aí ele o menino mais lá murmurando na disso disso tá na aí ir falar bem em Vietnam ao te do a foi o tu vai só ler tu para o muito bem murmurando aí tá tudo né por ali sim murmurando fa pop ah o da na tá lá o dia sala tua e aí por tu lá aí o carro falo o ngadanga de olho né pois ah
1: Malo fa te chele, menino ma ma chango fiele fa lo chele no ne va ngai mo fa fo mele tunu le fa yo ne va yaso ya o manu ya mal chau ma le chau sa mo ne chau ya ma nga chul fa ko ne va yaso
0: lo kal mo ku ya o yer fu am ko ma ngi ya o ta ko o ne mo ko ma ngi ya o ta u de chi su do la sa fo un pa unai chin mo na pi E a matina de stala sui fa tu vole o le palo ta le tite sa fa sa lua. O le sola ta lo le iwa o ke rola tu titi a ka la fa ko o le official kom si no palo. Ya, ta la lole ava noi fa uru tuaini sui tau va, ta la la nei le iwa, ai ta puni le fa e le fiafi. E fa toa ta puni da le ava noi fa uia I tuase sua fa, se sui fa tu, le as falido le as folk, le as unus furuono o yuni. Ya ole huisa te dani poti huisa ta tu falo ya ide la ta si ali tu malo il tamari huisa no fuir no fuir le was suyer bang pa pai el ango lango ya el bafu angana ole la bodo no fu a ya ta te dola ta fa eso le boni ya a di poti ko impam te la wa ta ta puni ya de fa ta si ali suwa pa ye
1: Ya.
0: Da suo porto marite. Ya lo vive e le aida se palo te poi. Ya che u kai fa la e malesivo. Ya lo vive fa palo. Ya. Ya ara ka ku kadia ya na porita pena ngamore fa na fi fininga de tu balo sa patalua. To esa idea isiona chi su pono el par. Bene. O isi tono le so tala mai de tato a par bene poi. Le ua fa lo ai el te te el balo. Tato wahu ini sangat penat. Nanti usaha yang baik lebahu ini oleh catamaran atau baik lepas kita lebah mungkin umsah lo. Oleh lawa baik filmal malo. Lawu fahwa wala baik lebah arfu fuang ini lepas orang lembur lebah nanti usisi. Baik ke fatau lepe abehu ini edisi fahai sisi company ba. Aku faham lah macam tu, tapi usum tu pun miliona entah berapa.
1: Wow.
0: Nora untuk orang lain nak lakukan tu entah boleh wah oleh bahasa fufue. Eh, umai yang cukup percusanan, ni mah faham ngaruh. Ya, boleh sepuluh dah suai ingat wajib pula ngau malu. Ya, sisi nak ingat malu ni ni faham nak. Ya, mah di sota tu kalau mah faham sih dong entah berungai. Kau tahu tu orang ni bayar sahaja baik. Kalau jadi nama yang mukul ikhlas macam.
1: Le malo le jenuh le tau le valu terminani sila fa lau tilek mai taru cara nal tau na ole iba isa mo a lau fionga le lo li fa malo fa te tele tau tau mal tau ngal wenga ne fa tau mal ne vai aso ato malu yo fa ival ne aso mo ne fa ilanga tu fa ngal vaso
0: ya fa pena ya te vai mu ye po ye fa ngal matu sala
1: tai
0: ta tu tu te ro ku no ma fu te na vai aso mo mo
1: te na vai aso fo ye Ole, fiong angal mal mana cuma bawa cengah bayar tipio cengah bayar suyul cang cewek di samoi pio. Ya, macam cang angal ni cahaya falau cile cile na bahaya ngam melot cupi samo. Napa baju taro headlines falau cile. Cau dong angal cewa pian cahaya balu. Eh, le cahaya ni ya taro cahaya samo. Cau jom orang beri samo taro family angas falau ni foy cahaya.

Tala. Tala.

0: Tau tō mōi rōna sāmbō, mwhāki whiak wāna tāi, awena wātou, lua se fulu, mwana whitu, minu tōlo, tōna tā, leo le tū la... Eiva. Mwana tō mōi rōna tāi, o lāsa whareile, tāna pukalame wāle si mōsa oi, tū sā mai sāmbō, ne fu tāna sō ngā sō alo, se tū mōsa alo, mālo si fuwa le tāi awfo.
1: Ya, good morning to Vai. Tange ma ma, soy foreman Ria, mālo le usu, pa mālo fo e tāpua inga le au, pa fonga. Ya, mbese o le pele le kio, kasi limba iwa koru a moa, mālo le kawaka e nika e au, ta Vai.
0: Mālo, mālo, fātai fo ile, fātai si mai le tā, purkala me le neita e au. E pe e an kain kile ya, kia sa, Amerika sa moa, ya ka ua ngawai aswa, le umanga ya mai ya, wa, pe a ngake imul fangua e, lau kongi kilo akua, so on.
1: O ngā o, e ke e koe loko leanga. Benga, benga renga kupu, ya e sāo e ta vai. O lewa mā kō sa vai ya, mā kō sa vai. Mā ye pieka o sa vai, ya a kwai rungo sa vai, ya a mā kakuloi I murifangua, le uka ungu I murifangua. Ya a wale, a kupu kā me ngika ya, fas kai ulema, ya kakuloi ta vai.
0: Yeah.
1: Langi le tau sa pale kongur kau koe ma rosi kua o loe le amakanga vai asu. Ia a lea pei ar kala au kua ngā vai angiri kai au kumongu pao. Ua kevar ka mai kai o kua o loa. Ua koe afungia foi kongur I afu.
0: O bevela, o koe bevela Samo. Ok, lelei. Tātara noa o leasenda e Amerika Samo on vasunta tu nei o graduation spofa unga foi lea. E nis mea mana iana e mau e fa unga foi a Amerika. Ese mai nei lo tātou nu siram Samo.
1: O le vahe ngale, foi ngale le fai e ka kongui. Siram Samo. Or the celebrating I ing of Ungo, we can Ungo Caval Pengi Limbo Sina, is I.
0: Yeah.
1: Ke unga nga ka ke unga ele nga kala ke vai umo lo fa unga fi vai ro ide ma kola ka sera wala arwa ku ite ku ngure ide ongi ka ti ko ira uri o mai wa ya ile nga shai ya me mari nga ka vai e sa ka va le ide u ki ka nga tax ka sia si ka ka va ya ai kamba ye foi le fa mai uri ku ku ile ko vale me e na pacifico filo ya ko ka le pas ya ungo ka va se le pas le pas ke di pe ku fe ko le pas se le pas o vai nga la nga fa u ku ila ele pe ka ko uma ro o le fa le fa le ai nga ka vai le ai nga nga fa me se u so le ngi le ku ila e ko ru o ki fa ku sa me le expense le ai nga kas
0: ya
1: ya o le vale vale ro fa ai o la por ke mi ko nga le sa ku me o refund la fo nga ka nga ka ku ila ya o isi ka I va ru wa fe ka su mo ku wa fe le la sa u sa o nga me le official la fo ya ko fu ko ngor ka nga le au ala u fai catering ya awa ai nga fa u nga ku ila ka vai pe o nga me nga e se fa u nga ku ila mai lo ka ku ha
0: asa okay le le ta fo I e sa mo te lo o media exam no fa nga so le sa mo nei te mi so
1: wa du ba sa ka nga mak si ku ma lo nga mak ba so ku ba so ke nge o si ku ma mak ba so nge si ba so ba so fo ya o nga ma ro ro fo I der ku wa nga ho de du ba ya so nge ba ka wor ka usanga ala komiti nga te ka sa yo ka ba ya ma fa o nga ku ila ya le fo a ma komiti exam sa ka o nga I po lu nge sa ba ya o le fa ka wor nga fa ta ya fo ya ba ku na ko pi ko la au ya me se o fa wa o nga ya kai ngangere ai nga faya o ngwa pe kama yo roki nga ai nga e la kuris kama ki ura vale la ko fale la kule fa po longa faya o nga ala sa ro kolon ko mamlon ki nga e umai fonga ya sa ar kala le se o le fiunga ko ai de e si I e va kula kala faya o nga be fa o nga kala nge fa la o me ai ala ro fa singa o boy o nga be nga
0: okay le le tar si e mo ni fo so nga nai fa na o lo fa nga I malanto
1: ya aku kalau pe hit kalau pengal le le lau ang ru ru lau ngai sel sel
0: yes
1: ya yes. Aku kule la fo de be ke ai to sang ngai ka me ke de fai mo fier so fa ngai ya so ai meso de a fia ngai me ka u fa la fa sa ai ngai wa la ma ki ai ko ke la ru fa ngau ya meso ya wa suido lang a ka fa se ka ma ka ma ber ki ngai ka me ki ki Kulanga ye ma konge mainga o manga savai kavai wa ko ya ye manga kai ye pia ka ulanga ye se ma ko mo ku savai ye esa or ka tala fo ngale e ko du pasi mare taxi ya mare umu mare kai nga fala
0: ke ma ko ni manga yo ka wa denga pu e mari lo ke mari nga sa mo ari ya we no ko fa mai mai fa ka wa denga fo sa mo ari ya
1: on me nga ke le ka ko mo le o fa me ma ki sa wa ka wa de fo se ba Dei por io cava. Sì. Ah. E saule pay rate ma e corco alla le cula. A cava le foi, e sole. Ah, sì. E le mi cai si so. Ya. Allo si u mi nga ver cava do, is ka kale. Ma ru a pay me ngere me. Poi co sor cava.
0: Okay, le lei. Ola la u tau si si man e samo, ole ma u alo le lei lava ya fu fa to anga fo i samo. Never tell me. Sor.
1: Ma ka u kia. Kau kia le, wafu mea kora le, kau sanga le, kau sang yung kua le, ngaru i kua fio suange le maro mo hei pako ang. Kufar kia pula, ia, ma baku meo waila au, ia isi ling waila au, ia o meo whangabao, kere fio suange ngau avei, ia meo o ngai shapelu baange le kumu. Ia le la wafu au ngaha, le la wamaka sere sere ka ngaka, ore kele le mea baka tabai, e pefura ba ae ilipa anga ngaha le, iko faa ma sili ngai fai ngai karangla kule kio. Ia o fua ngaha le, or kulanga wa yele kama ai ngoka ko me ka fako anga ta vai ose kulanga le lei kulanga le lei wa o do ka ngaka ele nga sila mas ka de sis no we ke mor kup ele foi mo yo o kafa ai on fa pele fa pala pala mal fa ku ku ile fa ko fa mo mo ya ku sa ele ka kalu de ku ai kalu le western ni me pase fis
0: o amal tama mo nga sa mo o ke mai le mo nga sa mo
1: ya ola wala fo ya la ko va ai o me fa nga le ku ru ngar ya ele sefe ka de ya so ala sefe mu e wa ngala e sefe fo ngo ye so ala ro ya ngo ye sa a ya mu pe fa lekum
0: ya ma lo va tai ya ole fa ngon never so male fo tro mal na ba ya so o fe o ye le au nga fo ya le Martin Hortes fa mo le
1: ole youth su lima ka usanga lu fu fa ole so lo su lo yurai le new intake ore ka usanga ko se se ka yungu masinga e ka penga ai e ka mai kalvou ya ole wa ko ko fa wa wala ku onga ye pole fa inga wenga ma ko ape ka fa inga wenga e rongo bino e ka unga e do file of cv ka ole interview skills ya o personal skills me umanga ka penga le Martin Hortes a wale so swagi moro rumanga ye wa pe ya ka ko do le ba ka ave le Martin Hortes e onga fa unga kuila onga BTA exams are more. Dear Martin Hortes, education and training your passport to the future. By Angalanga, I like why you're a youth team, Martin Hortes, for Swangle in support our own. Dear Malako, Homework Center, I'm at the College of Affairs on Formas or Rulu. Yeah, Okulanga, Martin Hortes, Kavai, and we Lapakai, when we are Lapakai, if I'm Mangak. Pamangako so alu kay mumuni. Fight out the scholar paro ka ngaila fight paro ka tabay. Fight the scholar wale ko yes special vote fire. O le o ke top pala mumumu ko top fa nga kay le scholar au se tema. E ka nga kay ka ko wape ya le sa nga nga au ka nga ve ngir kay au ba le ka ko. Ka ko fa lo fima kay mumut. Ya au ko kay mumuri la nga le se ele ko yes special vote ka bai ya mar fa lo.
0: Malo malo fa tai ya ata tele fa to fa nei tai o amarga ko pai o ke al pai ya po kolegi orsan
1: o ke msalo a ko sol pa le po i ka kala fa ngo ka ngo le pai ya ku ka le ya peso a paulo le pai le ngi a sole ya o ku la nga fa ka ko e te ya ole ole ole fa sa fa i suo fo se ma ko ngo i fa ngo ri e so le mo ya ku le ku ri an ka mai po fa ma ngo mi fa i suo e fa ku po la ko ngo la fa
0: Alo. Oh, ese fue otra sabo ne me chami pues. Ele o ese uno.
1: O lo es foca. O lo es foca, lo es foca, ve fuga la inga fu. Na do el unga que quiere ka ukalo. Ya unga wa. Ka ma ma unga me fuga le ka ba me uro fe ka la vanga. Ya vanga fuera ese foca.
0: Ya.
1: on poe sao lo fo do au fa kau kalo e ka sia ru kalo no suka la ye e puda fa fa kwang e pe ka ma ko ring mo manga se ke le fo ka se ma ke fo kau kalo la ko u jiska le ma ga yoki yoki a wiya yoki we e a wife yoki a wiya yoki yoki mi nga suka sia
0: ma lo so a lo fa te molta por ka la me fo cha ya fo e u mi la nga pe e ko e marango me fo iska
1: a kala kun masinga fo
0: embo
1: maru ru kele ko ka vai se ka se ko maru ola ko kaika
0: ya
1: ko bole ko kusal maru sil maru ru ka vai
0: ya
1: okay pero no fefe la ai sa de ron fefe so aron maru
0: ozo va tempo por kala neta ono fatu
1: allo fatu mi las
0: le so a so allo se tu bomal tato vale si mos oi tu sa mai de wafu sa de a min mut fo noa ne fo ta tu tu mo hero de sa mo you know just 50 minutes or to ta no de tu lam Eva, nai ma tuop tato o na body to my jina agam te pen on nei tai a fo ma lo la va fa ma lo si pesele mo mai pen ni no chief

0: Mark if you're gonna tie, I know what choice of football told me no to join a tile on it to live out if I fuck on a book alarm mad on a tie. I want to bring this more as a for really nice full weaver, yeah, so you need to follow what it was. It was a full Maleono. It's a penalty Malanga Samoa, the Lelo Malanga Samoa, Yale SIM card on low telephony, yeah, yeah, for him, Madara's Fangai, more on Facebook, Malo YouTube is more to do a man I fire on to in our to oi. I want to train did you sound if you have a smiling feeling at the pool and if you have a pepe tuna tari many tari po kalame nei tai ma pepe fa fa mo tami nei tai ma non sei fo mo ni
1: ya fa ma fa mo le va non ni tai lo sunga le va ta vai ya o sulu ma nei le la ai ona le ai e se au ye ta alo tai au le final lo ta to o super rugby ya tato tapua ia te tato plus wale la vafo te tato au whainua
0: e sa o mahalanga e pea te wharonglongo atu o le sifi ea sifu tolu tau sanga taluai la ko ma lomo mulmuli ni ngatai nei ia le hurricane sifu tolu sanga e sa ori o kako le blues ma le crusaders le laka mai kau sanga le kumbaro ia
1: e o si vaenga lea e tau a su ese ipo to fa popo ya la to a la to ipo tai tasi tai lua la ya ai mani o le wai lua i o au man lo si ai o ne to sanga taluna ma te mesu pa ba
0: yes
1: le o to fa lua il fain ya man via di le saunia tu to au a fonga mua ya ai me se fo ia le au ta pua ia le ole me to lo fa le au le fonga mua le chiefs ole a masalo le last 6 years masalo wali ma ole la lima ye ia la to finals
0: ale ma ro yes
1: esa esa tala to ina ma ngile le masan na matala no
0: na
1: ngale a wi si final and this is
0: yeah
1: e wi le
0: yeah
1: ta o ia le a wi ma lo ta ya
0: yes
1: yeah ale awana le foi ta tu ta kwa yu me ya la foi fie manole hurricane sia ai biol mena ta te tau fie fie foi nei ta mele ti sono wo fai sitela la to finals ya ta lo sia ya mo sela to malo ta ya
0: asa wa lo le va tu la no ale on tau fa i lo foi le tu ya la tu belanga sa mo le fai la mo fai atu sim card nei
1: ole to tele ale malo la tunu ya lawa matan fa ngarta tu isim na em fayona download sa lava online ya patut fa ngala visa pola mastercard tongelo pandu ya ele ngasa full na ya na fu yema tanal ta tu falo loi falo pa o te meto mu atuai ole sa uolo fa ngai no ta tu antikisao awati na o mato we ole mo we falo loi ni sina top up a e malangala fengo fiena e vala o melo ai nga tapa patulo o telefone io ai mana o fiela foto tupi ia la foi mpena la fosa o tupi e la telefone sa mo
0: ia
1: io va nga na la ina ta wale e fa nga ta tu ti sa ia mai fai fo ia si umin fa nga ma tu tara pando sla ia e te mete malanga i sa mo e te te fo i me ia le umana fa nga pe o ta tu pando no suta la lena ia la o mo wala o valo sfunu ki ka pai tele il time le nei ya ya ya ni si fa nga e mana o mier so so ni le tatu tau tua ya o loa mano fonta tu o fisa mangi le pai ona e so vai vali mai ya e so so ni tu ai i ve tu lang o kampania fa ona fa ngo fiona la fa tu tu pe mai ni si la nga e te ti sa li sa moa o le click x ya fa pena fo ile le ria pa wan me ta wa ya le stala online ya on fa ngo fiona le ona la for selen ya pa olea se lo loi la to lo vi vidi mai pe ai tu langa ya ta to vai ya ta vai ya ai mi shar fai tu o to so lo tele lor mo to to tele fa o ta to mai sifo o lo ma fie fie sa sala pa mali malis ya ya pa so tai sa o fo alis I na ele tuisa mau pekri even teo. Ia, na e ftel len tatu sa salapa ma tatu avai e sina. Marto e tau o mau e mamau tatu ofise mangele. Ia, tatu I manrewa, ia, aso tai atu ya le maitai ateto I na ele serve with love. Tolus full lima Myers Row. Ia, vape na foi o ile Island Bites, I GI. Ya, o nei pisini sa moai e ave e ia tātou vai e mi sa mota vai e nei fori tātou o e lango lango tātou pisini sa moa.
0: Yes.
1: Ia vai mai ma fori te mea ave le ele saina male in tia ya atiri te nei foi ala tu tupe a ene tu nei me e whaunga mo nei o tātou pisini.
0: Sa o le lei, sa o le ngana pepe. Ia le lei, sa lo te mau mo mali tātou talo a Purple Taro.
1: Ole asonga fua le la o ya ya sita to container wa tau nu. Ah. No winga ya o tau si si mo ta to ba ya solia. Ole wa tau nu ta to perputar. Ya bala au mai le o lu ta si li ma ono to to lu fa fa. Ya va be fa o mai la oka. Ya va be fo ma tu fa ma wina. Ya ma a fa fo sa wa la fa na tongi mai. Ya na lu sa wa piki. I work with poly later run out that took the bike. Ole auha mauti noa ya masina umama len meta to container. Ya I fast I tell him money matu have no le nita yao. Ya man we foita longa lo alo tuai wale was sulma nele la.
0: A baby fast time only put in the nita yao. Money 45 on the yasu manu weekend or so.
1: Afta
0: ina vasifua. Lesa ala pepe tuna tali lene pulo le tato company Digicel mali li poti le fo itai au fau le tau tō mori bude sambo le itai au fau tato li poti fai mai nunga ole awala le itai au. Awe ta vale, ma lo lava le foe, ma lo le sita sila e le nei foe tae au fau, ma nei a lunga la wala nei tae au, o se tae au mātango fia tele le nei, vaenga le se whaala lave o mai e leo leo, ia la foe solo ngale lei, me o mai lunga la wala, ia o le nei foe tae au fau, koe pauar vaenga leo kiki loa ko le mumu mai, ia na o le around Mount Wellington, like tiki asi vaenga le poloka, a le flow li lea le traffic vaenga, umarama au kilani, se lau pasene, Ellen Nate I help. Yeah, I've tabale. From not my sunny level tar bookalame. Someone mu oil of a point of tabale, someone mu foy. Possession of tonal tabale, if a foy no more, someone mu tabale, if you want to bang on a water now, if a malanga ingle near somebody weekend. Or lo.

0: Ya se ko ka fa ola mai ko wa mi ola ko ko fa ma fu fu si mai sia ka ko wa mi ola ka ya se ko se ko fa ka ka ya ku i si va nga le po a mai na ko wa ola ni mo ku puri sia ka ko wa mi ori okay le lei se yo o va mai atu i e le a fo i se mai sia fa pe se a sorry ola la vare ola ka ko wa bi o sa mo ri fa ka ya le le she ko ko on mai she ka ko wa bio yang ko e a san ko le ai ma singa ba henga ko e ola mai short ya fo ni
1: ko she awe e le singa ko su tupe an nga an nga su e nga nga me na awe che to o mai fcd la nga o tele of ayas poroket ai o le han tupe so so ni an le kalesia Talisina famanyang, I too in that to pet tattoo. So, 24 must pull off it tattoo on far right. On too long, I lay in Falilia. Yet now not start for pena. I ask a man, I a pen for pear. It's a luaf from far right, limas footers. Yet my lone lemo once along my luaf. I told a mesamato to pursue it over so I'll matter to Marlow to tell. Yet Marlow on Falilia. I am Falilia in the pear. A fo le falo le mau le tu vai mos ale ano falo le mau la tu le pe la le wi malota la e la ngo mau yo pota ma sese le lo filto le ano falo la le mau la ngai so i fu ma la tangata la tu te la ngona le le le sa mo e file mu sa mo fa i wo tuina o fa mtalanga e fa pe And there has a winger or tattoo yail palbin. There are fire file mule to do. While out to tattoo. After I feel a mule to do on a tattoo, on Matua Matang of fear. After telling Lao Mali, I left for ya, and I keep a posture war Moses. Tai Luma. Ya, Ufa Matuel Lao Moses. Tai Luma Manuia, I tie to her. Long a winger lead to poor Massima. I only too long and la unga, lady only two, 5 days long. O Cassella when I matter of ye. O Ola Mamma to you, Upu. A Uportata Yalofa. Langa ole Matua Lofa, or Matua Ote Mai. Lella, Manatua Pain, Lotofa from Fong, my lady only two. Langa ole, or Toto. Why to two Mufi now? A Toto if I may follow Yellow Songa Puli. Le fowa la ngona el palmene le fe auta ua. Fe auta ua. O atalu mai le asolna, o te roi o malvala o le atua, e tangi tangi e utaringa. O te fe alua e atua te roi te mitanu na umala unga le li reitu. Pea o te fe alua e atu. E pea na se a vivi o le ini anu. O no lea, e matui tui upu. Aya o te la ngona. There, five sound le long regulator. A four set up. Online now, Law of Young and Palmier, but Law of Young and Tayoli to one. I tattoo more than on Famangalo. Tatino Namia, I truly must tattoo one. Yeah, I'm familiar to a Law of Young and a fourth July. Name me, I never know now. I take a soldier to laugh on two more. But I've tied of Young and fourth July. O te loa le tiu te tonu a lea o le whea ngai ngā tū mōmpure. O a aiei ni o mātou wha le tonu. O te loa te wha palpale mai. A aftai le o whiong al whongutarai. Mas foi le sui whongutarai. Ia, mo mōle atu e le wha aftai le o whiong al ni palmia. O manatua e watu. Ia, o le wha nau nau te inga. E lia o se whainga mālo al fast, o whainga mālo sa mō tātou uma. A matu so mātou sao, a tou whina ngalo ai whaftai. A le tau ane ai, nai a o tou le uta fai mea. A e whafo lolo so i fua. Ma se fwoi le fionga ta mai tai minister, ma le wasenga o minister al kapeneta. Ma o so tou whina ngalo. Ma se fwoi ia minister lango lango. Liu mai nei tu le fio mai le fio ngai tai tai le tu ngai mai su tai tai. Ia mai se le fio ngai safa pito masu manu palmen. Ia o ani Fale tonu tio wasola. Ya. Ai longa tatou te famasino ina tatou tatou. Ola e famasino maile tua ya tatou. Ai lea ia seso tatou atoto. O a foi ni fale tonu. O le fafongafonga mai ele tunu I se upu a fale atas. Ya. Alofa mfamangalo mai. Ai emanuia ia le. Eu sou na fono al tatou atunu. E ole a mai e fa alia ola tu finangalo malangolango ile. Tatou paketi utu in mai e wase manuia al tatou atunu. Ya emanuia ia. Ya laofionga ile. Lau sunga al failo tusi male. Male au fenga luenga fa pefo il fa fongfonga mai e. Fa ulunga mtanga luenga ma alapa tutonga. Ma alon te utua. Ya alofa le tua e to mo imanu. Manuia ni yaso le. Pa fong fong mai le husunga fono le palmene samo
2: ya fa malo fa tai la ofionga le suin samo ya to le tula mai la fema le di palmia to tula no te tala ma
3: tula va to so sofa le samo nga le fionga le tupu fia u fa wi ai ana tu ta u o te mana tu pe na na tu atu u taftafa la ofionga ile tapa au ole itu malo faleta O le naunau o le malo I le fale o le mau. E leo se me fau. Aisea, o le tasi lea pine fa mau o le sa ilinga o le tatou tuto tasi. Ia leo e sa unu manino le asore nei. E ese le fale, a le anu fale. A te tatalo atu famuina o lau matafa yoi na le tatou itu malo. Tu fa tasi le tatou itu malo. No mailo la ie fa malu le fina ngalo rena mana o le tatou malo. Ina nei ngalo ya samo o fena poto poto ile tunu e sa ili tuto tasi. O lo fio anko. Ai la fatu. La fatu na ina le uta alfa e mea peo na isa unoa. Na ole pea ama vai moso umma fale atatasi. Ia omo monga na fa lupe o na umati. E wa e fesiri pele tala fa soropito o fea. E le isa si tala fa soropito e toa tusi woma na tusi. Ai na una mato fa penatu le fo ua e fa la lanu ma il tau singo al file mu. Lau fionga el tupfia. Seo mo moonga na faa lupe o na umati. Wa isi sila maili neitu. Wala lango pae lango lava sao Samoa. Ewa wumu na faa lautala. Ile to e faya ilunga upenga ta faa ilangi ilfi naunga mole manuia Samoa. Malaya lea. Ato maili malaya lea ta tau te faa lea I upo le tunu. Ile faya ilunga ole vate atea male langi male tala. Tai male usonga male lau mea tori ya savili. Yawai le mawe si tatu utasi. Ya langa lete sa unua male neitu. Ay yese yese sila ni fo ilautu. Ya po lalutu lango iya. Ay fa aftai tu alalo. Ma ato utetalia male nganga falo. Alo me umo wa sa unua iya. Langa fa inta huwa fo ima ime umo le lalo langi ni nei. Wa fo ima le pule laa lau nga ina le upu le atua. Ma yel fi le mule mota. Ay mori atu le nganga fa aftai tele tu sa mal sa unua nga. Oto tu la ye tu la vae. Talia male nganga fa lol. Ba fa pe o I e mo wel fi le mu sa mo mo le lumana. Ya male nganga fa ftai.
2: Malo sa no la u fion rete cha yo malo ya le fo fa fo mai le le sus fo no fa le tasi no fion tu fia ya le fo wa e tima I mai ya ola e ya mo le pa la le cha cha I fo le ka le sian fa tino ina sa mi nga ta tu ta lu mo ta tu te cha yo le tuno Tau la mua I tatou ni whawhile mūru tatou watunu waru tatou wala wina lea. O mori li whawhitali sa unuanga mātango fia rau fia ngana tupfia su is fono whale atatas whamanu I o le tua. Ia o lo mua pese avanoa mo seisi sui e fia sa unua. Ia o leo mā watu e watula I maile sui o vai maunga wha a o seitasi fo I o le sui e komiti. Ia o lo avanoa le te sa unua I tu sole tarwhatau ala tupi.
1: Fatlo watuli walutawe
4: kalmera today I will

Malo malo si matupe fa alu mo nei fa na. Tasi na mo I mana ora se.

na to so long a lady tie out and from a lay on the tour in my mobile phone let you know the night time on the tie out no to bona fa mata fi folle on the tanto proclame yo le maru on the tie out but the for as for him and never yaso ka ko ye for fa on the yaso la to fi fi on the tanto le aus por kayo malo la margar lui fa tira to no o lo fa penaun to the mali to tour to no lo mounta fa pena for to no ta vale Nungol jasini mewe tolua moi au kilani manu tutua oiva pena foile FM 106.1 i Samoa. Ia le ngata leon mai moi nungol Facebook mari YouTube rore Samoa. Mahalo la marasik fua manu ire nei teimi ole tae au. A fo I... Ia I nei le mamalo le atunu le valau mai masara puesta vale ua koru po faaso karunga kui o le la awala. Ia foi pungkawa renga oi wa maka foi unga ngau I la lofo ki o akor ka avale ma ia ka ilongi te ulu po kele lau ngau I ka avale nevoi taimi ae afapea te osu e lau ta avale ae le lopo lau ka avale lai o numero se fulu Barrel Avenue I Papatoe Toe ia le namoni maumai e naini so aing ia akua sava vani on me alanga kuwai mai aso e korupo fa o kuanga elai kuwai ia ia ele mau ele ole ole ngau I nga ole nga ka avale Ya utili lo poral tuenga ta vale ai o le tulanga na I o lo fiso tai maini suaro le tenu ai mino le maro le tenu. Fo nan tue fam natu lea sane avanoi mo lau tau mafutanga le sit tongi mo tato ule I o tara e fa tau nuu lalifa mo I mo le free community lunch I le sane I le solo su tasi. Ya o yuni mai le afas fulue o le tolu I le fiafi o le o tara town center. Mawale stage lafa mai o lesi o le side afo I next to the cash converters il tau lang fatau I o tawa I ngā kongwa la leo le a serve al taru tam aftanga lesi tongi ele ngata lo tam aftanga hot meals and drinks le fo ima wai tu lango I tato produce and vegetables te le whalau faisua ia mabaya ngolo iai la fo ima wai food parcels ia tu lango iai pre-loved clothing shoes and toys ia mabaya ngai fao ngā mo tonu mkuka kitchen items ia mabaya isi mabaya ngai new items lo maua ia mabaya umalavana na sa o baikaminga wakam kakira sui fuangare wai tato so leile anga iani na ia mo tato inei o taro mnu tutua oi a ea lala fai asisifu a e mfai anga e su mai e I e ka unkarpeng singi au kiro anga e kifia eva mai I maa e fuile ea o taro ia sifullu ole auri afo sifullu ole auri ile tolu ile fiafi ile taunang fatau I o taro nei ala sa sao nei so tu ololo tu lta heau ia nga nga ilo fai lau tamo fitanga la auri lau kuka mai vanga laka konga ole sa wana ia fatalo fai le vanga le o I Australia Olo vaenga le fama le West Connect Bible Study. Lato Bible Study fai po a stofi. Ia, lo fati atu tau. Na fama e koke fie fia koke faa fong marika ko porkala me le aso ma le aso. Ia, ole le. Ole atalpe se mo o tau di nei tae hao. Alo fati le atu. Ma lo faa ma losi ia. Tu mau le lihi. Ia ma natua. E lo fa lava le atua e tato uma aho.

0: Tamariya, Talani me out here on Isilum. O polo misil party le lepa to e awina mai le telefoino pepa televai o vai la o fa fo mai mo tanga o mai sila pe a manu malo fa inga palo tale tunu o ia novema mo o fa o popo ai le lisio polo misil fa tpina tu per tongi fa la fonga mo polo fite mo mai e me to tino ma sete fa to wina por capital gains tax sa fola fola le tai Chris Hipkins ia le ai inga fa tino ia sona nafi I se fale televaya o yai ilonei tūmalo fa palota I Remutaka e apa hat I Wellingtone. O le telefuo nei pepa televai o le apala I vaila o fafo mai umai fatupina e amatama I ai ulai o le tūsangfou. Le fitsu fa, tesima le 5 miliona tala e fa aluai le tūsanga. Sa e fari ai o le ama faya tangato na va aia lato fo mai au nomas tutongi pepa fafo mai fau fapitoa le lepa le Medicard. Faria Hipkins, a faya skipi e tangata le talai nei tua o lato vai la awo no le taungata. O faa fita au yo lato wolo malo loina o le asili atuai o naleanga. O le fai ngā malo o le leipa ilu matu sa lato awina mai le talafuo pepa talavai o se vai ngolo na paketi o le loa fima le lufutolu. A sa mtua ima mafo na faa tio ina ele national le ngā yoinga. O se mtua taungata la vai lea vai taimi mfari ai ele isha winga mo le malo e faa tupe ina ele faa tinonga ma polomi si ai. E toi amata ona toi tongi pepa televai. E se tongi fa apitola apa tino mo ila tua pito sili. Atu naunau te ingo mo mana onga mo neva ila au. E fa to sila il palo toa lua femele futolu. Sa apolomi sa repati ele national e toi investi tupe sa fa sa oina ili lisio ton ftinga mo se kane sa patino. Ai uilea. O le fa atpaino neva ila au es futolu sa li ia fia ili tala fara tau le tupe le lua femele fulfa. Sa tilo tilo e tangata o lelea tau si sia ili opolomisi. Mai longa na matua ili e fia fia I tangata. Sa mafo ena faya isi for flanga o fatu penga fa o popo le national mo fa la tonga ar famek ina ia mafaya I o na faya nei tonga fitinga. Ua fai toina li tamata I minister o tupe a New Zealand ia le faipura le New Zealand First Shane Jones mo le tos furu afeta la sa paluni ai le talafara tau o le tupe sa tupo mai a awayanti le konfernisi mo e le maina po le mining conference I kanata. Irona falia e matua I tele na unausi se seo le minista o fain. A sa abave na tari foi tau ia ia Jones ma yalongwa ile le Jody Sela. E te wawolo umia Nicola Willis ia faa mtalanga ele o ia teia. O no lona ilo olo o iai. Ele esi se se sa fai alo na ofisa. A ole tala no arpane mia tuisi nave maulo matua tua Christopher Luxon ila sona nafe fodinga mai. E tele atu sona tau faa tua tua ino na matahaupu. Ta e fari ai o se sasi a pulengo le ofisa. Ma o ia ilona faa mwe mwe ngai leo toi tupu mai. Sa ia whaari a fwoi e ia ilona faa mwe mwe ngai iana minsta ina ia tūtū ma utupe faa pakete pasi eina mōwhai ngā malanga ia tunui fafo. Ma le te iuno ni New Zealand First of our Wasamane Winston Peters sa ia pui pui atupe faa alua whai ngā malanga alana sui tai tai. E au fi ai masi taa vali taunga talo li mousin sa sao ni uni mo le luas funu fai tula mo ia. A o ia li kona ferenisi. Ma tue swing on a four on a fai ngā malanga I vālele I vāenga mō business. O Jones, sa malanga I kānate ia mati o tūsang tūluai awa I konferenisi ala sosi ala Prospectors and Developers Association of Canada. Sa I tā uai o si konferenisi eli maina biro sidi atu lea ona tele le lorangi. O lana malanga mō mō sa pāke tīna ma wha amaoni ala kāpeneta li tupu whaalu e tōsu tūlua whitala. A I ua ne ina paluni lunga I leonos futuolu afe Tala. O mana ole tei tei fono le fono faa tonu ole tapo inga purist a New Zealand. E pui pui ele ma malu ma le tau le leo alato fai se au po monks. Te luai, le toi ali le mai foio fai inga faa ngoi ma fai inga tau faa valea e au fie tangata e ofu e faa folinga o ni monks. Wa ngia I ripoti le si iti o le numero tangata e totasi e ofu o ni monks ma fai ni su e ngā tupe I winga faa tupe vesi au kilani mai si vae ngā o ni sila. O di tangata lau tele sa lato ulongo le le Johnny Sila, e winga ini talanoa ngai le masa nia ima tangata e ofwe peo ni monks, sa lato utu li matu ia ni faa I longa faa mealofa po tokens, ma tapa aina ni tupe. Ai oise o ni tangata e talanoa ini winga faa osos of vesi, doi faa tau tee. Ai sa longa li tata ir funno le New Zealand Purist Council, Robert Bunt, I le Johnny Sila, wa lato ule fie fie li tiltilo ini fainga tau faa vale o toi ali ni main. I le luafe sumalilima sa alipo tia ele rominga le New Zealand Herald, I se kengi le tangata saina, e lato te faa whainga aruanga ina, I tangata faa folinga o ni monks, mole taula ia tanga te sava vali ia tunu I fafo e aisi ai. O lea lava te usanga sa atala no ai ia leo leo ile leilo I fumari to tolu tanga tae ofu e peone mount e aisi ili taulanga o Wellingtone ma aukilani. Fari e hant o lo tala no atu sa o atu ni isio suyo le latu tapo inga fapea. Sa atala no atu ni tanga te aukilani mani amio e manino mai e leo tusai ma te ta inga faporest. Mai e taa wai o lo lato popolenga lo iai. O le tapa aina le nei tangata e ofo e peo ni monks, o ni tupe ma ofo ina ia ni mea teo teo, mo tupe tu ni matu. Fali e hant, o le tapa aina o ni tupe e matua I le ai, masi tani aina e so se tūlanga mo faife au monks porest, a e le ai sona manatu e fali e faife au, o isi tapo inga. Ia taro talonga o le talonga mo mua leo soka alia leo wai te New Zealand, le taa manasanga o le ipole laka lalangi le soka o fasolo nei Amerika, Kanata ma Mexico. Lea sa iwa ne ina tutusa li ta ilua skoa ma Iran. Sa ba aiele au sio se tulanga mawa e tele le matatia. O se numero tangata kiwi sa mata matai le ala fasa lalau. Ali televisia ni isila le TV and C Plus. Sa afi afi le televisia ni isila ili asa mawae. Wa faa mawina moste mbumua le asonga fua asa smuleo no yuni. Ida la tele luati sima le tolu miliono tangata sa ki ya ili afa vaya wa ala fasa lalau. Ili lusul fai tu la. O ta amalusanga bori ipole lulangi o le teo sang neyo se tei muamua lea wato e tali wain I sila li ta amalusanga tulu mai li lua fesfolu. Ina ua malu pui pui ali televisa ni usila ya le aya ili teo sang tulu wai fasala la wasta se o ta amalusanga o ta alonga piro silio na tele li lulangi. Sa faa matala inai o sui ai mea umamo li televisa. O le ta alonga lona lua le ua wai tani usilo le ta alo ima aikupito le asonga fua a sao. Ile awa le ua wai tani usilo lo inei. E tō tōru tā mai e tō pā Pasifika. O lo awhi ai, mā kō seo whatu Nicola Stamek, mā Michael Joseph Boxall, e e tō pā ngā Samoa, mā Max Simeterimon, Krokombi, e yenon tō pā ngā Tukuki. O le sui mō mōra o Blacks TJ Perinara, o le ai te yele au fila le Barbarians, mō le tālonga mā le champagne o langi le lakapi, le Springboks Africa Celtic, e le whai ngore vaya, so, O lea tau lea e taalo ni numera iwa, o lea isi au fia I tamai toa smule iwa, sa taalo I taalonga fai tauli a lato atunu. I lea awe lusu tolu wa fai masui atunu e sumatasi, mo lea taalonga mali box. O lea fai a onga tolu wa Neil O. Black Scott Robinson, wa avea ma fai a onga al Barbarians. E au fia I lea au I lea alo sa moe tautasi miracle fai langi, o lea yo ofuina numera valu. O le asong fua o le alawi nae au laka pia le All Blacks a New Zealand mo le All Blacks a Maori mo le neitou sanga. O lo tari ngā umatangata po ai o le atiki ese a po ai fo ini fōringa fō o le afilfilia. I le uruai au ar whaia onga fō Dave Rennie. Se uruai whaia onga le All Blacks e eisona tupu anga Pasifika o le atikuki. O le ailo ai fōi po ai o le avema kapteni au tu o le All Blacks ina wole mwhana ta Alice Scott Barrett mo le lima masina ono stotonga sa whai sona fianga oran papatoa. O Barrett sa fisilingia ilona fiflinga le tofi kapeteni a ave Scott Robinson faya onga ai le fati eina le tosanga mwae ili lau teno manatu sa yai o ari savea sa aratau ona fiflinga yai e uilama sa ave ma kapeteni nangolango. Ai ole ta longa tisua nga champini o le super laka bipas figa le vale Harrigan ma le chiefs il poa tae au wa yei la ngono ila tutu mai le laka bi o le ato tele ai fwoi matama I whaono an fia ili All Blacks pe ala wina le singa fua. Oni awe lua le fo e to o tele tama e ta alo lo blacks o lo afi ai. Sa tūlanga mua mua male lua le fas longa le ta amrisanga le super kapi al Pasifika o le nei tau sanga. O lo iele tielo la ngono se so e ngā shampini mata ino le aia ini awe lua. O no le tūlanga mata ina tele sa iele la tu ta alo le fa ingo le vaso. Uma vai ta longa o le semifinals. Ia po ai lava e te ta po ai ai. Wow, well go Chiefs. O le pungai. Ono loka to alua le Chiefs ma le All Blacks, Josh Lord, ma tupo vai, o ni wo mamai o stasel whanau nei. Ia tupo vai al Godfather, o lau granddaughter pito ele titi Athena, foto sa mo taka. Yo le na, you hurry against the borders, go Chiefs. Tala nau ni yaso, ia ile angalile ya to e mo yamanu yalo waso.
1: Baby, lomai! Hey, hey!